mbambara gago ke hemtswiga mo ga bana ate ya jewa ha ka ya kwa ni khane mtsweni siki mmotsa te tiyo go psalm 40 vers 11 no tiyo go te koma go nta tsa khane mke kharo sna go tswara go i makhare ta nta i khanitse hiti ga o checka e ga tsa go tite o ka ise ata i ya go ata tinya de tama ga yo ga ate jang go no ga nna mkuwe no ga o thoma te ke tieng e te ta go te khekhe i akuyen tanga masaya bate ke hem tui kham khwena khwe ma khani ma tang kara la par kham la par de khanu khani ma ga ko ham di ga ka manu ka te a khani ma yowa kha ate to ko te ko tse na tse khani ngam ku he no khani mi cheka heta khiri ko ove khani mi ke ho ate wo sa ya wa khom no ke he ho ku in ko yu khani ma te ka tiwe khama khu kham de cha ho te kham khara yi ta cham ga san ma no cham khoma cha do mi ko adi ta ma khani mi kha san e si e tu si tu kuri na kuri te ata khir ye te nti o te la par na ko ta jara san ne khani che te ngu ye te da di te sa di ga wa ka a te kha di ngam ko no kha di cheka khiri o ya re o ha ve cheka khiri o ya re o ha ve ngam ko khani che khayo wa khate ga ko takun tamam kuyata ha

0: kame kwezi kasiwe yetegi kama kwa nangate borisi kwa mkakame ndi mbabati radwe nkwa makame siki kwa kirita tina zi bori ya kiyago di Monica Nzunga sesa zi Limpopo provinsi siti ya doro paziki kwezi katesi na kwa haa ombapira na South Africa kia ana kwa hiyati kwena sesa ikuwo kaitam borisa na Department de Benelance Sake no Choku ani kwena kana e zarot arikon se sa dia ha ka Provincial Karapulsa di Komisari se kwe si ka nyuwa matea Provinci Aninza General Manior Dian Skipper si a karati se sa di kana ya mako kom ka di kwane he Veta e mwingo zao ka ita ti ka mwa ka kwara ko sit Afrika ki ka di kwena Ndou ta mba pira zindou kwe si ka imu si kia kana ko tere ta President Cyril Ramaphosa angkat South Africa ke tim Toyota angkuna seri di Kauka 3,4 miliar rand di size si hasi Kauka sana tim siki ho di ngom ani anza tinza sinzi swiri sana gotam kresika kau ni saka wina kwa iya zarok aizi khazi hei seti Muna mwusiri kuwa kina bisa kiti ya kituka kukwina ndita khab. Ramaphosa kaka iti kituku ikwe siyasi ya kuteta. Video kika ikuji itesi na tinki ya kituku itatini kwa hautu di ngomka kwa na ye ndota iya gurita. Siri kituku ni sawo kwenye bisa kiti ya kituka kukwina kana hengi kujia kali kute karati. Toyota si kauko weder bandi ki tese na tinki ni khoji khaji akam sika COVID-19 juanga he swiri sena hiki yuli nkwema tuwelesin yene ntwenda akam sika nyama ko zarok aita tese na hiki khanaji kha swiri sena hiki kwa zulu natal profensi ki bara kau ni saa tuwa ko khoji akrikri ka hinkam ziki Kheri orora mabosa angkarati mzarotla ya khasi ya etza uka dangoji a imuziki nyama ko tia nga uziki shwirika nuhautua a nyuma kwa angkwena zarotla ya zitama kuma kukumwa guta. Bori ya kwa te kwe sika kumka kukuna nge kuaneji kuma kuha Eka te yin o yin kwe a tsa ti a ngu a tiri ka nu kwe san o kwa dia Woskapo profensi siki Mpumalanga kwa diso ta kri sen dia ki Nga kwe a khadi oma o ki a hangu ta kwe a Nda tswane ta kri te ka kwe leni ki tsa ti Kwe ni ba menestere tiri ka ani kwae ko te mako Zoli le bens nga mase Angkarati jarok aji na mkuma kai kwe khaksi ndouta kwa diso mkua di nandeta kai skuziki teko mtsasi kwe kuisi na di. Te borisi kheri oe. Ferena kde stati Amerika kwe na khana seisika. Khe amko twa ko kara ko sen ko Iran mo sik ta khurti nin kho ji sen ko ha strati or mo sik ko hengo manda ita fer ina khre stati America ko si ka o ka o ro ko ya ana manda kha ko na aka te Iran si khe amko he khasi e gwanam ka ha ha sen ta Iran mo sik a bori kha ko am ko na khana he ko ko te kwano ti yangu kho ji Hey, senati brege am trenzi train o konga o zino fraidzi sino pa wa konga o zita America khana ani e landi kisim takite tutwa strati hormosi kweki khe am sa avasia khwati ha na ke tsone sa keren kraga takite go etsa o kae go haim feri oro iran no khana he e America si amingu ta kwe kuveti no barin ki khe amadim. Ike kwa jinsi na tiye kamsi ki kaw kwe ki siyewe di kwe a o dim. Te siyewe di borisi kheri uwe. Kame te ki siyako akhri ak amadi kwa te tu borisi ati kwa mago ekska FM ki.
1: koko bilin hum wa se se wala wa 5 minute ke tawa siwa ke xkfm yang ang am wa se se koko bilin kang ya hanam ke hum o mi fresto magombom fesan ka ti ti ya ke gin ga ti ti ke lempo pon ya chon kan ni ka ng si geda ting aga ga dang ke yi ko la thanu ik tam ngol ngi ti ti gi ya ngol ng ka ng si him polisa ina ba ke department yi he wa balans sa ke ina ba ki cho ta fesa ka ngi ga gi ya ka ngum ta ya he wa province ai polisa commissaire si general major yan ski persi ang ndagi ka ngi ke fesa ka ng sa tu mu ko ong veta ya he wa kam ngol ng ga ngun ga wa plan no si tu kama ku ya kam ta president Cyril Ramaphosa ang ndagi tiota South Africa ta maling ngona kang hewa tin ko ma fir miliar tin agam hali ke wona ke ta kha ke ngulung ka ang sikun ama khama khwe ke tho yang hung ma vi ko ma ka khabita ka bisi ke akham sung ko ngulung nai hu gwendra khwe ke mali gang hu hana wa ke tho ya vi ko ma khwe ng khama khwe Ramaphosa ke wa kang ku ing ngung ka hana ka o ta kang ku ga ke hana ta no ha ke gerol tong e ke cinema ke ng ya kang he wa thon ye je yang he tho ngum ka ong ying hi gyat ik agang ta malin gang hu hana ga ng ge kham gan ge khong ya chon ge kai chi bi chit ko chit ge jala khama khwe ke yo ta ko ang chit tu agi gang ma tho ke der ban khuna he no ki kai he ke no gang ke wa covid 19 de ge khali khama khwe vi ko ma ka la ke wa yuli 2000 ina tu na ge ko ni sa ta ni chit ge o chwa chi kai chi he no ki ga kholi ke ganik ahi wa koz na tal chit ge ko ki o chwa chi ga kai sim Ramaphosa ang ndaki malik ng hona ka ng si ay uzala hong sin viko ma si o ka giga si tro wana apanga ng muling ng ka ng tani si o ng kasing ke ton ya kung ngam ka ng kumha sa tani kuing ka kama kwem takang kuig ang hewa kong tawa kwa ang gaga tani gita ahan o ka ng e ke mon ho sulak ang hewa atak au ke mbalewa yang hewa tradisi na waki kwesan ng nawang wa ke waska bukuna ke mpung malangga oska bukhona pumalanga kwadisom ya ta ke chugit a ke ya so much o ke dorpa yang he wachun dwane ke organic khuna ke kaleni ya monke sulam ta minister ng khang ke tradisi vi kwa ma zoli le bens ma se ta khotmni ke kum khang ko ke hanaga ke ya asoko ekorasi america kai khane ka wang se ji ki ka du ke din ha ki erani gi he at in agan he tu maku o hu mandala yi wana ke stratu ya he wa homosim america ta yi he wa mandala ka ong ke hana kang ku da ke din ha ka ngang nai ke iran to lo pa sa tu maku o hu yuz chi ga he ge at in agan to ka panga ta kai iran ai hu manak ong ahana kong hum ta america ta ge da ko kitin ha chi bi sik a he wa si wi ga cha bu trin ya ga si ina wa ke de la kambu ta america ta ni island ya nge wa ke sem ke kwant ma start ya he wa mu si ko tu mu ko on tin ha ina wa ke gani ko ang he wa ke ren kara ha su agi ga wa iran ho tu ni gani khuna america i tlo pa ka wi si ke ko wu zala ke covid ina wa ke baram khuna i ko kitin ham ti tron ai siwa ki kau ki ting hagang ki kunisam nga sige wala awa ah dira sam kon ngim

0: Samne Jessica Akhiri etiki qamagwana ncede borishi komga qamene mbabadela dwen kwama qamski qikile tatina si bori qiyago ti Monica Nzunga. Porisana Limpopo Provinsi Kitina, Dri Iri Kwama Kamsiki, 67 Taka Omba Pirana, South Africa Kia Tana Yetin Kwina, Sesa Zia Provinsi Kitesna Tin Kam Kiho Tim, Sesa He Tesna Tin Zaruk Aya Swissna Tin Department de Benelan Sesake, Falke no Porisa Kwa Amukunda Kizawa Kukondi Tam. Sesa zikasi ekanka iti vete ngo kom karanyami ko zauke ka mwa ka South Africa he darati kwena mwa kumpapira zia woti tam. Porisa na dao zia kain karakwako kana zia profensi ke kone sa teko sesa ati mpapira a hautuo kuruwa ti kwena na hautuo okiti nande uwore tam. Tse sika provincial komisare sesi ya nwe General Mayor Jan Schippers a ka ding ti kuji khasi e nimo siki kou ni sa kha tia tia di na porisa na khana anigin a ka e tiyo ngho zi tam a kain sin ki ta di tam. E siki kwa kara khoi ta e sai siya khasi e se se gwanam ka ha kumago tia na kho sinata ki kha di tam a kha. A kha ding ye wuk a kwe kwa a kho senatin tiku na kwedi tre amboronga milnerten sure o kwen kun wa kwekim. Mboronga e khasien e sika kapsta si mkunda kaika weki khawana kun sentati nka kwa kwa nge di nkwiri oktua beremki sure ki khatwa kun kwa kwa kwea at amahim. Vido a kwa kwa ki tkara hinki nkhozi kwa kwa senahi nge utwa kwa akam sika kamara ki suri na hikwa kyo kaihim mboronga anya ki tama nkwa kwiri zigwa na mka kumuse na hiketi kam tzaki mboronga he khasi he kuruse nkere him seisi a nkwa ki ewa kwi hiya hano borok toko ki kwa rakwa hiin kasi kiti tuna khana zi a kwa wukuzi ya kuna o kazi ki kwa kaihim. Ranvater da kisen aungkwena saadzi zao ka kwana he. Khasien e sika nyam senta tiin Johannesburg doro paiki. Uka tiya nga oji o sara te tiin kim. Kraha di tseria kwana ka Ranvater aungkwena eiknofu. Pomba stasi sa pomba oe kwekim kain sena tiin. Johannesburg vater da kisen na kwana uka e sika angra tiin. Abasi ji khana nyam karakwa tiin haa. Zawe khasi e kien kara kun sen tam. Ak tam si o si ki sa kien ka klo khoji tsega kahe khasi e kri sena nyam sena gom. Nga oji uka e si ka o sara te tinzi kri sena go ham. Florida Nuerti, Northcliffe, London, Honeydew, Lenasia, Orlando, Deep Kluafu, Protea Glen no tu tuwa an doro paziki anakoti mbunga nande tam. Te borisi khiri oe. Pakistan fer yonakde stati Amerika kwen Iran ta wakati isa tamu saki kwi ku khoji kresi kahinsena ku haji khaji he kai ku enyam kainu kahinsen tam. Nge ti tamziki kre am kuji Iran ki tesina di Iran si kum anga fraizi Amerika si ame basi si Yordania kuveiti ma barin takiti kisi ako karo tim. Iranu si anianza ami ania tema kona akati kheng amkuji khana kresika kunkarako haa skepaji kia kako dauji na nkui a nukhasi ya tadzao kaitkoji khana anikingi eti nkamsika khana kaitinkim. Kho tawni sa anakwain kwena akati Iranu e khana anisika hauti nkamu kwena ndeta Zarok aizi a Yemen ki nyamako kunka sa kiate. Nungwe iya de kwano roi siye da kite nga weki kakuzi tama suri sena go tam. E te akhiri borisi khiri uem. Kam he te ki siya go din iri amati kwa te ki borisi a te komango XKFM game. 5 minute
1: ki kama ah ki XKFM yang he ahanam ken hum uami. Fresh tomangombo. Polisi ake galinga ngi wale mpopo kona ta driri ke kokubengu sezin sebe ntaha ye ke kamengu lenge nzi tu giangu lenge ngi kula kanu siku kengui ke multidiscipline ng akafesa ka ihe provinsi kanini ka ng sigiat ng agangu ta fesa ka ng sigita ati ng ngawaka ke kanu ke departmenti ihe wabla sasaka Fesang gulupu falka ene waki gani ka nga polisam. Ta kan ngayi sati umuku ohung si tkhopli nga wasi kon ngaya ngulun nga nga vita ya hewa. Kam ngulun nga gawa ngulun nga nga wa pli nga wasi ohung tkham nga ya chon. Ta polisa ta pulung nga kwa kako gato ka fesa ke provinsi nga ya chon. Yi geda ati nga agan kwa he yi he wa klik om. Ta ikhanu ene waki yi he gen u. Sigeko at kamsang ta provinsi komisarisi general mayor yan skippers ang unda ke wala kawasigi at kamsang ke anguling ka kikako at gawa kawang la ta polisa ng liman kawaiwi ko mamaku gulit kamako ta chikat sigang ka om kulam ta fesa ka ta kam ya ng chiga ngon ho kwa steni kita din agi gana di kwa hikam agi ang hawam. Ta diwin ay aha yingi si gihe a sing u daki giyang na yang wa yi gingko kwa kwe kao nga ina wa ki gingko o kwea ke manol ten ya skola kai kam ka ng kan giwi da kapsta di gen hong subasi ka gawang ay ka ng diwin nga me yi ng ki ka hi ngam anakwe ng ektober ki kawa gang ka ng ta dawno yu siklo an hotka skola ikin na am ta cinema yagi kuplan e gita kha nai ki o ke thong si gedo kwine om te na mi nka ki kamera ki i subsan on la i ku ke om ta kanga ki ka ngau si ge a thamsung u sa cha gi ng sa i si ge a kan kwigin la sa thog le khama khwi ta i se ji ying hyung ngak ong gi ng kaw si gi a kham sung u ka ni ni ka ng si gi o di ki kho sin e ta sa cha gi ng ki ya sa klik klik kaw ngum ta ka he ran var ter gi a tu muku ong vi kom ka ng he waw jalum ka ga ko ko bin ka ng yo ng nga wa gal ng ka tia tia ge nus bar ko na na kam go gi kulam ta kra kha ya to gi a panga ke ran va tre ki ya ikin hof pomba stasi khunam Yunus berg watre na kam ki hani kang ui da ki tiw si sika ng si gita apala pala cha avi ko makang hi uano tuwa kagam ta yu si sinko at in avi ko makang gan ahana kang ui da ki kawi si sika ng hi waw jala u ki yivi ko ma madan ngut akang em ta gani ka ngin ha kuki kaliw kang e wa Florida North Northcliffe, London, Honeydew, Lenasia, Orlando, Dukluf, Pretoria, Portia Glen, and Nawaki Gani Gihm. Mutorasi, Pakistan, America, and Nawaki Irani, Kikon Yahm, Nawaka Ehekani, do you get it? Ganagan will chug and Halik Ay Ong Kakani, Mukoga Kango E, Aka, Mesai Giam. Ta Kanu Ong Yaka Ng, Yatin Agan Gigangi Kahi Iran. Ki ating ha, eno ki Iran, ilaku uzila ki ating ha ki Amerika, ayi tulupakang ki Jordania, kuvit ino ki Bayran kuna, igi ating agdang. Iran ayi tulupin ki akulika, chibisisi, halimang, gita ki kan hiyata ki yi, kani ang akama kuya, yi chibisisi ka igi ating agdang, hintani baloku, kain hi ik, balukung tu awu zala kan ole u olu ke gani jing ena waki khasi itene ting ham ta manak om ku tama tama ku itaki iran ge da kham sing u hm au ti ying he ku akham ka pang ke ge yemen kuna yi om wu zala hm balukung hm ke mkalung ga yang wa ruisi i nga mkusing ting ham kem ke jam kong ito rasi nga sige wala watin dila sam kong ngayim

0: Bamba mbaba radu e kore na kwata kwe kwe te na. Ti kia e kara zewa to tama ti doa te to kia e kara zewa tama hink e tkan kawa na kwen u kao ma he. Bamba mbaba radu e kore na kwata kwe kwe te na. Ti dia ti kia e kara zewa ti doa te to tama to kia e kara zewa. Hink e tkan kwenu na kwen u kao ma tama te kasi ka hink e kwen sa ta ti doa te. Ka mbaba su.
1: Moro mga. Bigi ti dinga wa. Hama kwenye matuti kwa nga imga.
0: Kwa nao bori si kwa nga yaati.
1: Metuti kwa nga imga ke tala tamka mta agaita uwa okuna. Ta tika ama ke pala pala tuanta tala tam kwe tamkwe. Ma ke gumi tepa ngewa tamwa. Hunti ndila mingwe toka ka tamku u mingwe. Magitunti kwa nga ike tala tamka mta gaita uwa okuna mga. Mta kaka atwa gya studio ngu. Ta tika maki pala pala tuanka oka mta uwa maki te mitipa ngewa kamwa. Na ngema ndila mingwe mtoka kamta mingwe kata nga migako. Ta maki te ferkekersi ka ehe mta atwisa singa wa. Unkang him ta ua.
0: Kwe kia e bori a teki yaka ati su. No tinga ati su ata kwa no tsao si ka kuisa.
1: Kalama ngi atum tsang suwa ka nini ka ang.
0: Ah, kwe ka kuisa ti guisa kui oho e ta konte we sen ande ta te yo si ka ha kun wago radu si kwa aka. Ta kote si ke eho e koma ka wago aka.
1: Kalaka jala mga atam tsa ua ka nini ka ang. Titika ehi angang kwa.
0: No te dawe ki kwa na kwa kuwa te tamsika ati kuwa sa geotwe ata kwa nuhu kirisa.

0: Mbamba wesento eti nusu tata kwa nsam komsa na ta zara zikasi kati ya tatsi ya tenu tuen khuziti at au sika sam kuwa tinga sika. Tamanu hink ee toa tiswera magu ngu program sikita kutika nga magu toa na ta awa atekia inkara keurita. Nu hiki kuku ihe kuwa damsika na tir bevar tamia tihete anga matu kumkuma awa ekia inkara kawa kuma atakana kuwa damsika tiyako.
1: Kalen ntake tikwa la kitwisa kwa sangwe mheke kwa higia hitike gonsu nkang higi kumka higi okuna.
0: Hey, atseka kara akimiano ana khahi ya kuke esai ete woku takutek ata. Nukana khakta wako kya ni mngome kehe kwe sitao sikiti he. Kwa na kya ni mwako zete ki kara hii te kya inkara kwa wako takukunya kote kwata. Nuhi tsao kwa kwe na khakta wa yako te tsao he kwa kara kota kote jeho kaveta. Te kwa razi kwa giyama kwa kota kote kwa kote kawango zikita makaa kaveta. Ofu nge asa ako nishkosikite, kusika hayangu isitama kwa huyo, asa asi osi kati, kausama te ami kati, siye mkati, paka veini kodzi na kau kodzi akodzi akako tako oveta.
1: Mkata, etiti kwele sika tuana tirbe varderma, ima ki uti nkang hakang haki wa titu nga yunga kongu.
0: Aha, ana zeko. Ana keka mkui zeko, ausi of brain. Nta amin uwa ikiaizi. Kwa ne ana muwa aisa kana tsauski akumwa tete tsamsika. Anga kaizi yizizi kina akokozi akitinzizi. Tinzi kita. Ana au au sa akokozi akumwa kwe kwa ne he. Anzi muwa ata tinkiaizi kakana zekono kana kumwa tete. Nunge ata tsauski kumwa tete tsamsika. Ana nge atsao khone go ikunwa tete tsamsika wa itati fer ke ker kamite go enta tsa ga go se ke tshu kara mo ntsangu kara mo asusi wo go asusi te a nyam o se ke nqa kara go ngu ka mo ka go
1: mka fan ke ker ki khwasa khunta go ke sing ka wa tike he ti khang o nge mama khang a thwisa nge makala ke ka singa ka wa tike he a wuzela fer ke ker
0: nu kukam sika afer khruat khlas tamite nta tsau botra ta khwe ka khana tsukam mu ka akhu akung khwa tsau kara akhana mu ka sa akhana kya ikara mu ate ve kam sike nu atsau etsewa ya khwe na tsan keri dzau a hota ko kya ikara tsawa angu qewa ita teqo
1: ayo bavarder ta khwa gya tsi pangi nqo khama khwe tsi pangi ka he ka se o thuda kwe nqa khama khwe
0: aha a kya tseka kara minyate Nusento hii toka isika tito ete kusa ata kwa nchana ngeo kirikwa ete ukirisa. Nuhita hii karate ukirisa. Toki iti kago hiki tingongoro hiku oko siye ofu dome ukirinu toko mnu tote anga tiyo te asa mama tseka. Mama tse mtao kwa ukuma ama hoji tsa waki te kureta. Aa nuhi eti koma tenu tsa penzie si dome. Nuhie ziri zin au zikiteko ku ziri musovo he. No nziri musovo hete ko tsawa ke yik ezi tsan kya nga sikite ko no te hi tate ho e a yizi atete ko ka o khoma go sabete ka o tate kwa ne a gona o aye ana a ke tsana ko teko
1: kala ngita ke kala khotsa mwi mo gwanza ka muso ke sing a kula ka qoka n
0: no nci eti do ate ni tsan khara tsinci eto o e re ko ta ko tokki ya gota ti a nga evendo go si dome ke to koma reta Nui kite koma ha, koko si dome nye khame hiki guwa he. Toki ma nao are, natang ik au khama di dom anu, dae khama di doma ta. Re natako ya ako sa aku kato, nataka sa i.
1: Mka, katato watizala kawatike heng he, agu ngema nui kato watizala sun. Mka, nghe goma gya, nkwe kan hewa ngaiga, ta, Nhedema kula ngikang he nganakwa kang he giya nhenhe
0: ay atseka karaminyate wesento to nao are khamak oho ak owa kota no to nao kha ama ki khana on ko khamak owa ko am tsamke khana won ko owa ko kuinizi ata khono tsedzi tama akiti atsao siki
1: mga kara thoda ok hama khwe kang he ngheka Kwen nge mhegi singa ku mhika ku mga toda kwa kama kwe. Yato pali mga ku mge mhegi singa.
0: Aa, Ata hinya kosu tamana e kiani ma akhodzi anke hinke. Tuk okhodzi unwa ko ga akhodzi anu kudzik okhodzi. Nu ak okhodzi wok ehe ak okhodzi kuya kai kutinzi akhamkwe kwanu tunu ko wako. Nu te kuya kote kwete tinte te kikeri kwete akhodzi ake uyosi kaha. Aka akhodzi na ak okhodzi tate yosi kaha ke waha ukiya ikara. Nu aka Uzi tama teko kwa na he, tuk okhozi azi akumato. Nu angi ak okhozi a teko wa gobenu akhozi kaya ha ofun oha unu hambe ango mama ak okho ete hirita. Tako ase na gobe akhozi. Kwe toko mbe nge, nge mi he e kwe na trombita ak ete tami yako. Nu ti he ti kuya ha kwa na oto ande u okhozi dome atami yako reta.
1: Okwika la wa kogamga.
0: Ant when I check a caracuitawate. No qua he at our ski take care and carats out a coa yet quitted coat tati so. No qua ho he o na and unnaz demo to quat and kyao nata, na since a decuta. No tea quena qua ho it's unwako unnasi qua nasica. No at our coat when at and can caracoca taco qua a coa it your anat aquena quaco taco unnazia. Comacoveta. No, ata kwante geo kama kama kama kama. Ata kwa kote studio sinza kuu sinza.

Bunga iset Afrika wi gelang cuy ing ngaya makua cuy hewa mahala wi kakuan ngrika hea gea datang hen ngaa gelang u an e takawa hea atur gelang u an e agba makua cuy ke www.registertovote.org.za ke kolu kali cem kama cem dansing di kama du dansing ing ngai ke kawa hea at gelang u an e apanin ngol gelang u an e ke kue agi kam hung cem hea awa ngai atene pen ngol ngaya kue hagi gelang u an e ngung ngawa anji ke sikoni ning am ngai agat iya ke data mahewa LGE 2026 4 November 2026. So, hukang ngaya ak eke ang ngay.

ngediyarde kwartal muku giga chigde diwika kwe chu kwe wa anji ka mge singe fakan shika ge tang tang shkola kwartal kaya je akwe kaka ng kakita kwa mge kawa wola ya ak shkola makha diwi hng muku giga ng ka ngeke chige he ang hong a ng barangawa ta akwa ake ke avilungi sa muku kre chigde giga guga ting aga ng kawe sisi kige kwa mge break kaka yang dwe agigi guge kakitoan ta chimba kha mugu dibiga giga sing hi avilungi sa er te vi kem gedang hita kwa giga kwa ga kwa ga wa challenge chi da maji chimu si ng he adu kha nga u for ga skola tin ge to ne ne ui adu kha nga chu he a for berai tu na ka ang ke skola ta dibiga ko chi gya gire so ta wa chi jela sing muku giga ng gangawa ta ang ng ke a fisi se khason te hechi ke a ning ng a khason te tu atke ge thoda ko ng khama ko usiu ka ge akwa ke mge ta ng hi fakan si chang skola skola wola ku kwa tu ya ko ko mang fruhu ka thui ka ug gam chia sung jala ka ke skola muku giga chia pala pala tu na ka ke chia ang tu muku giga chia skola ta fakan si chang he anje kam tene gesun ko wang hem heka kang kwa tek khong khoi kong ke khokumang ke ha ga fa kan si ta ma atu tu da cha ga mi go da yela drive ka ke ka chwang ndi ke mkha kwa chi ke kwa kha tu ra kha von u ka ke khokumang chu ka li chu ka atu tu ka si tu tu ka tsa fa a go ke ha tu tu ka tsa skola ka wola ta ma ji khage ngai te ke wola khade bi te ke kham ya apani nga wa a khae ong ku tsa wang a khokumang wola yang wa skola ti ting awang kagita kom tege farao ga chichke he ntene gya sangule tin me ka khakhama tsing he u mchi ma kanda wolwi si sa ge to ko wa nga ko kuma nga ne kana ko kuma nga ate uke kanda gu fur ka mu ku ge ga ga ga wa dhang he ge achu kage kom ke nga hng panga nga wa wola hsing he u chi ga gya u u kwa nga ko kuma nga ga wola nge du wola ye wa agu aka wola rutina ya la pani nga khageng hng kham yege thora go khama khu siu ha kwa sa khama khu na ba ke a skola der de kwarta ka skola mo ku diwi ka ti de ge ka ku wa ni wa ge da siti ge du khan khu aga tsa du ge da thora go khama khu siu ge chimaka ge cha khama a kha shon ti ti gani kuna he an ga ba ke ni chi ke a vi lungi sa a academy se for dar aga gani kuna khan khu du aga khu tsa ga ta ngi khan khu res ke ang kam u wa khu ke ang nung kam u wa khu ke ang ning am ku ge ga tuto ka ge ka lungisa a skola vi kwa ma ka ge ka tuto ka first tan u ngira sa ge de wing kwa at a ha nu khu u fu ge kwa wa na ha nu khu risking ng ge ta ge ya bieter kha shon te ti ta te ni kwa dun khut ki skola vi kwa ma ka ge ta khat ke a ge ta ge ya bieter mana aka ti a kwa lungisa kwa a skola vi kwa maka kam u kwa a mana takatena fer better u a mana aka khason teti a fiti ka nga wa sun u a gunt a wola wa ka ke rutina ke a ka ke khanu khu wola e a ge kwa tsa gu hang af kanda da wa ka khaba amuri kai a ge ta ngum ka tse ke a gunhu tsa nga wola a ngi a bana a ngi a e a ngi a ma tshi tswa nga kwa tsa go a kwa tsa ka ma da ma tshi tswa kwa tsa go a kwa tsa go ke a ngi wola step telek skwa tswa ka a kwa khama a go tsa wola kala dia ma tshi tswa kwa tsa ka kwa a foni ke alarm ka tla tu ko he alarm wa gam tsa wa a ngi a ma tshi tswa mso tshi tshi kwa muni mang kwa a tshutu ka tabi tswa persistate ang amunika ge bisliti ma tsata tsawa di amakwa wujela alarm di kalmang ma kwa tu se kwa kawola la ta kwa tsakama ang hi ke ka ang hi ge amunika ke khala ta ang hi am du tsama ani kwa tsagu ke ang hi ge ang hu a pala pala tuna ka kwa ang ge ka ke a ngum ka ge a aye du hunta ya wola atege wola e ang hi ge a kana koko mang apani nga wakage ku tsatsang tsawa hm pala pala ka a skola ka bisi si geta a u khama ka bisi si ka agi kwa u fur di titi fur ka agi ga gawa dan nga ge a chu ka e ke lati tsa u fu di u lati chu chimba e ka wa skola aka wola agi tan hi
fakanchi gani kuna

Segi aya muso ngege ngamke muli wala komte ke tine tonwa 55 minute ke konke radio XKFM mwala gita kwamu ke katang supam ke mnete ngakwame mwonchi gege kwe kama mko wala ngui yang wati gewa yalf iri ngaiwe wala chigege angam awa yalfu chimusin la gita kwam tege ke mchi gege kama mko program yang ya kawisim wala wa yalf iri ngaiwe program ini tene akala utuam hoke wala sila ya gya kom ke journal a program ka kisi ka tene si de a no kom om ke chimusi lagi chwang mu ku ge ga ali ba mkoma ge kon ge radio xka fm nti de ge da sa ka ngusi ke ya gya ukhamam ke chimusi lagi chwang tama ama de ge bunga mu he ge ku ge ali gom ko kuma ke program a ke twisa mu ku ge ga sa u ka kisi ka ge ge ukhamam ke vinu ge sa gani khuna anti kam ge sun kwa ke shumano mkegele kama shumano kwa kawishi ta shumano nyu ya mchigigi afitika nyo wakageta uwa ya hidewe kadiwi chigigi hea nyi skola ke hii deharde kwartal skola vilungi sa muku kagiga kwe agang taka wa chibwa kwa wachiki getura kwe kama kwishio nga wake skola mhe nga wake adewe kikika sing sing unwa mdewe kika dima mdewe gita anweda kha muku kikuchu pala pala ka nga nga wanka abdewe ke skola adewe ka chigigi kuchu ya kwartal nga chigde ke ya chwa nga wa kakulu masih ngam gig kain may sa programa ang chimo si ng mchu a gumit ang ngam program kin dang muha gira sa fita tegola chiga kam mchi gira sa kuhi program ng muha chigde ge he a kala utuwa

0: 18 Juli,
1: wamandila ngqamqama. Ehimba wizizi ngiyangolela hana ngqamqama. Chika chiqhabunga tisatuya tisatu tike ngqwa ngiyocamba tichiqhi. Tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa siwa sister amanita mala. Apulinga aguchi mangi hukwaza tichiqhi na kiti. Ya ehewa hutunga achuna apulinga aguchi mangi ngkaya kechamandua. Chike eka oda kanga ya ahiri tukwala ki chike mandila ki yandakwa he chike o heka mtutuwa yuya amanita malilima nwa tisatua aki sima sista amanita aguchi malilima ngana kaya o nga tukwani kaka kanga uya ke gulika tukwa bunga daka igia chulo ya ke o tabilo ngisa kama tukwa jo hengau ke tukwa kawa skola nga ye
2: Let's go.

Kula usi wa kakukuma si kamkoge kwa saa wala si nchimu si mhagumit ang wa mko program gigang gita sa fita tadura si digresa kwe program tina akaluto amke wala msunga amke ya chwang.

briefy in a bottle wa mosonga nghe purple moon dreamer ge ge ngamke muli wala akom teke yao fika wa season 50 manita ge konke radio xk fm mwala gita kom kika tansu pamke manita akwame ye mchu agumik ango mkupuru khurama ate ke mchigge ge akama wala ngin kwa chigge hewa 12 irin kwi kawala chigge ge angam awa 12 Wali lagi tak kom ke mkati gigi lagi kama program ngi kau si tual firi wala nagam cik gigi gua satu am tual firi ngam program ngi tini kita kala utuam ke wala si lam ku kau si program ya gya kom ke cie bunga cuy si satu ngi ngi tamak amat gigi ke bunga mui gigi ku ke lidom ku kuma ke wala kimsa ngi cuy ngi tuh sama ku gigi sa kau kau si kangi gigi utam ke Nelson Mandela ayah ngam kama kang wagu macam cie wasi si masi akala utuam hu muku giga o wakangi ngokong wa mke mprogram ya chwang chibusi ng mko gira ngharag ng program giga ng gita sa fita takola chiga kam nagam chiga giga sa tom ko to alfirin ng chiga sa kwe program ng hwa chiga giga he a kala utuwa mhum

0: em yang he ahanum king hum ami fresto mangumbu ajudan ofisir ke polisa bong geleni pangkase ta madlanga komisi yakzikinga taki yaki alikhama khwi ke gisa ki kuken ka mali ka he wa 541 kilogram ke 2021 ha ta falcon aim blewa ke potsdam stone ta sigich asuyam pangase ke wati chwa askis ke wa chwa ya ehe kukwini ke isipingo ya police station ya kinosiwa ke wa falcon aim blewa ke potsdam stone ya agni kunam kumisi taitamka ngite ni gigile sa vanga khatia ke chipsika hegi a wa ngliya ke potsdam stone ya dwelem cham ta dang fesa sigi thon agdan ke khatia ya he uam go sok o soliman karim mko de khamsam pangase ya khatia a wa ka he lieutenant colonel gavin jacobs ya he wa falcon ai vikomat aka go tsan ta kugigi ka khamsing u na kugigi ka kunisa u ka fisa ke 17 nakan aya saku ya kigia kokain ke ko ai sikin ko ya kin suya e ki kuin ta tani telefoni ke fotu ya ke kuplam tati de ke ganika he wa kailicha ke of ganikuna ke kapun ya to ate ke ko faifi kastigo sike hanaya ke dolem yang kwa ina waki malik ga gut au jawam kang ui hanak au ke falkan ek gani khuna zinji hani ang da ke akhan sis taka khawa ke tuizen yalfu sike gote ke am taka wa ka hen kan mang vi koma pangak ang fesak ek gi tin ak dan gi chu ke kerin of ke gani khuna sike ke wana tu na tin 70 taka disin mendak akatebleti hm etiket 2,8 kilogram teki na waki 1,8 miljoen kamalin ta hofu ta kastiko a ige ta ke kum ta ia to fa fin ia chon sigeta a khamsung u ya ki ko e ya gri agia henomen atene gya chu ko e sekun na to tsam ku u agani gi hin hena waki bunga ga vi koma atene atsam ku ong panga hena waki ko e sigri a khamsung u ya ki ma tsa chinji ki tsening tikoku om ta kawasigi akhamsung u chibisika ngka ching wa 5,3 million kamali statu tene sigeta kuking yam ta pin sit african italy arati ahna khama khuya yi kwa khwe ke ngmi ge ahna win e ke ti thwa ta sigeta ku asing khama khwe kawasigi akhamsung ke thali nga ke kahi ku atang kawak engle mang tutus tugi he at ajan ka guli kayu sing he kula khanu ki kam ngore ge ji gya ngul nun ka pan salap ang da ki kula ji thoya he plin na wasi ngte khama khya ti ngna ki ka ka wasi gi a kham sung u akwa khwe he na ba ki ka wisi ki ang hya wa yi o ngna khama khwe ki thali ganga ka hi gi ang khubam mandala ngau ke pan salapu yang he wa kyo baka se soka ang daki Africa thali ki ka hi thoklu ang khuwam kowa chige hi gi akha khangya ki kuliti ma iya ki kam kham nun to si iran a yi tropa ang daki America ta ko hi chibisi si ko agi ka mandala ki sira khunai gi ta kitin kham ta tulumeng gi ta ang daki kake wadin haka ngi si tuwa ki ngayi ki al ten fun iya gani kuna taka uwa chike si gya ting ha ke ngagi ka ngi si tuwa yin hi wa iran itulo pa ki kamcha dan ki kong kuge ak kau ki ting ha ki kun sam ta kawa si gya ak hamsung u vanga ka ting ha ki wa Syria ngagi ka ngi America khotem ni sezi ke du chon ke tulopa ko hi ku at ngavi ko mak gan ki iran khunai khotem ni ge ku ge ting ham tawa America o Syria ke din haka ikin ya ki juma ke din age gan ta tolopa ge gan ka he wa Jordania kunang halman ngin ya ta ki yi ta iran a yi ngau ti ke diri ka ge ting hakan e yi ki thatam ta kula ji thoi ngi skin ya o na ki kun sam ma ji ko la wa yen du sam ko ngim
1: Kang ngecesi ka 12 riet ama ko 5 ramin desinge ro na ngati borisi kom ka kamen timbaba dira duen e ka kamski ke kreta tina Nsi Borie Kliago, di Monika Nzunga. Adjutant officiere polisa ki zawal kwa mbongile ni mpangase, madlanga komisi kwena ki angkara tingha matu ni sa aaruna koro na khwati komka di Borije, kokain seri a 540 kilogram kwe dwere sin inen dwenda sika falke kwa dikan dwere kisi kouka hiye tsaansi na hita. Bangase an karatin kwe a in kokain da krit dolem se isipingo, polis tasi si ka si guya ko falke di kandwere ka pot sepsten ka uwa hi an borunga ki kou kai ta. Komisinan e si ka khana anye nyam ka kai kwe ng khosi borunga ki kunka tati, pot sepsten ki dolem se tsaan se na hikim. An suku ji khadzi e ngye sin kam si ka kana inu biesa khaiti a kwe kara hi kwe a, Suleiman Karim takti temde takai kuji kunsena tim. Pangase anka tiltinant koneleur. Given Jacobsi falke kadi kandwere ki teko. Mborunga a sesa hima khammeng mborunga he sesa hinta. Am sesa jiki 720 khasaka kokain takti te dolem se dia. Sigui ko kwere hintam. Fon a wo sena hi fota kain jimu kaisa mako ko jindeu akan dwere ki tsansi na hirita. Bako ko ya kaili tsasi mkunda kaika ue kapse flakteki, fo ifu kuri saisi jiri ka ngunta kiaro na kwa iti dwele mse di tsan kumkara ko, sere di kienkara zao kanyanzi ki. Kuya maklo kwe falken amkwe na ki zinzi hani ankara di akansesta kuri bako ko a, Tuwele sin yalfu sika khoo sina hitam. Porisa ki zawalko na sesa jia ngusi di aya ki siya kwa kankara hii kene luoth taktite kim. Mendrek si taktite dole msi a. Tuwea wanitin 780 dey sende dia siya kwa woo sina him. Tuwea koma 8 kilogram di tek a no yen koma 8 kilogram. Sorry, maliyun randi saisi di siri tama woo sina him. Ofuna ankara ti ngisi jiri si ka kiaru kuji khaji e foifu kuri saisi ya ahe si ko tuwa kuyo ahe tegu. A oktai ki aya ki kwara ko taka kunwa te veti jiri kuji ahe uagum. Bungan an urugo ti na ki a kunu kao ka kuji swiri sinu a kuji ahe zao ka. No kai kuji ta kuwe ko muka isi jaru kai zindu ta chinza sinaguri ta. Pan South African se dama ate ma klorati na khana koro koro senzi ya kuya ku angakrati. Tse sika dam a kwe kuya teka kwe kujenya mako swiri sena teki. Twe twe jingi ya ti nkam sika desi na ti omba pira na South Africa kia kana hiya ti nkwe na ki. Pan salbu angakrati kwe a kham kuya te dam maka mui ku amkoma a kia kam ziki khunka itibe dam. O nkwe pansal pangkwe na ki teko ki obaka se hosoka. Ankara di Afrika ki anago di kwe na ki kamsika ta munga ve ange nyum koma hi dame e kuya tinu ama maka kwara ko ya hi na ama maki teko ve ta da. Ti Borisi Kheri Oe. Iran si ame anya ki te maklo na Amerika si kuya a kha waklo ngu da kwe Siria ki tihe kre ama ku karo di. Amina a ka di kre am kuhe al tanf ta kite ki te sina tihe. Kwe ku kre am ku a Iran si di ame a kam e sai si kawiyo o di kwa na si kim. Nyam ka kre am kuwa nga Siria ngu si ki te sina te. Amerika se si oro twa ku kara dhuji a. Ame basis ji Iran ki tin ziki karo tin kim. Amerika of Syria ta ngi kre am kwi hisena da ki khana kwi zi a kha karatavim. Amina Jordani yatakite musikitina khanazi ya kuyaku angakarata. Dri di kum aka fray a khana ki siko iranu ka kwa di a karota dam. Tse sika tsewni sa kwena tun khozina o khozin kwa kuzi tesna taki kwa kusun veri khaham. E te tolfiri borisi khiri uem. Kame teki yen iri kwa amna teki borisi ya teki kum sa hiye. Ekska FM Kim.

Michelle Mountjoy a muso ngegege ngamke muli ola komte ke 12.17 minute ke konke radio xka fm ko e wola ge a komke mge de kom ko khoshi program ya ge a komke varishan modvi a program ka khoshi dan ka tang wa a ge a sam thakya program ya chang a ge ta wa tski ge kwa wa ning aka khashon titi jesa chwa mental health ngira sinti ke kabatski gi thora ko khama ko siovan angin aka khashon titi gi ta u khama chi agi kwa ngqwa jangi kwa full kwa tsi agi ngqwa atwa kwa direct ke chi ga kena affectir u kwa ga na chi khwa nga khwa ke ka chwa ng khale mang ka gi ta u khama ka ka agi mana chi ang hu dil u kwa nga ba kwa ka challenge team go khanga frauding sa ge ngo chi khogi sa ge he gamna wa nga mang ga tene gita u khama de u gani ga gita u khama chi ge ka ngong nga u kwa amogo ka u khama chi ga ang nga kwa ma kwa nga a skola vi kwa ma ka ka gani ngin husu he u kwa nga ge a vi kwa ma gani khuna ka ba chi ga e he ge thora ko u khama kho seo na wa a ila alhamina kha shon te ti tagdin wachka khosa khama khong wa ge khwang aka chwang mgita sing chimba ng he a ngin haga ka ka akula ina kha stressi chi akula ina kha chige he khwa ka qiqana ng amana ka thota kwe khama khwe ka khwa ta kwa ng shushya ka khong ke kho khwa ge ka chwang ta chimba ng he stressi chi diga ma depressi chi ge a chi ge a khwa ge ka chwang mgita sa kwe ka ge ta ge a ngin ta ma jika tine a muso ka khama khwe a ngong a immune system ka ng a khama khwe wa riksi sa ga tena gitang ho cho cho ta ka ke ha sonte problema ye ngana kwa ngeng hula wa o khwang khwa ka thwa bla khama khwe a nga gitwa ka ka ke ka ka ka mu ku ge ka ku chusi.

yamisa moso nqa ngsege ncamuke uli wela komtike 12:25 minute ke konke radio xka fm chimbui mwela gita komke mtini giro chwa gumi ngawa program ya gya komke chibunga chusha tunki ngay program kakwisi katini mwa isamtua awala singi chwa ng agita ukama chimbaga ukama ngin aka khasun titi muku giga kwe chusin hi uke kwa aga chwa ng challenge chigi ta kwa chigi aga ngol mangama chigi gita agi kakwi ngol mangama chigi gita agi kacho ofu stresi chim taga wa chige hi thwa kwa afektir kama kwe u fral khu ngin dani khuna van ka thoda gida ka ake nkhi ke he a thoda ngwa lienga ofu akwi ofu katso ta chimu si ka kwa afektir kama kwe u khu ngin dani khuna fral stressi chi ke depressi ha thwa ngwa ka ke a thwa van ka ka gita afektir a ngin te ke ke akka kula kangkang at kamo ko warik si ng unga wa amu ko gika ka ngeng hula o vaga gira ka ake ka kahi tamo ko chusin hi u kawisisi kangkang gito u kama kwan aga chuan ng sing hi tige ha ngeng kasun titi ge ng kamo ko kwa siyo heke tige apandi nga wa agi hong kulu u kwa ngeng kasun titi ime chimba eh ama gigi kama astresi aga chofu challenge aga tige ha kwa gika chuan ng hika kwa agida gigi kama duku mga tuwa kage kakwi ka tuwa kage nkai. Hama nga agita sikal kama ku unga wa chiwisi sike he anho kong uwa akwa kika chwa ng akwa akakwa tuwa ka ngulika e chika waka kuka neglect ke wa bilangri ki chivan ka nga inga ikala ka hong anho kiwika nga akwa taka nga nga kama kwe age singhi u kegea kama ke shoki kwa nga chonja ae aga kukulu uwa chige he anga u umuku giga dil u kwa nga stresa taka tene gete kwa afektir u kukwa giga chwa nga kanga ke he angi kwa akwi chiga kanga nga ika hong wala wisi sa atang hong gita nga wak akwi kato kato at icha agi kwa nga mga nga agita ut kagita u ka ehe tuwa sing he u aha son titi gani kuna ta thwa ka ke ka khui he ke khui ka ta mu ku ge ka fu ke si wa ke he jala u nga wa angeng kha son titi gani khona ge re thwa go khama ko si ovan ka tsonwa wa angeng kha son titi ne e ta ka tina u wa a hela ngung a kha son titi ke wa ti tsa ke he ge thwa go khama ko si o ka tsawi si a ge ka tutu ka go kulu wa a ge ta khwasa khama ko u nga wa ke tsika a thwisa mu ku ge ngu fer bieter u kwa a kwa ke ga tswang heng ho a fer better o kwa a khason titi ka tshe he a ma tshe tswa nwe mang challenge tshe gito kwa tshe ga nda tshe tswa kwa ga tswang ta kwa experience a khui tshe ke a tswa tshe o kwa ke tshe tswa nwe a e ma a ge ge ke tum khama khoya he tsa me tshe tswa e ya mono ge kwa shula ka kwa ha gukum mo go ge ga kwe tshe ga a he a nga a maneng ho tekel kwa a tswa ka challenge tshe ga ke thoka ka go ke ka khui ka thwa ka ke nkhui ka thwa o ga nna ba lenga ke ka tsho ke ka khui muku ngwa o tumane la nwa e he a a khole nwa positive nga leva even ga ba a ge nwa ka khui ang ba o tu ka a ge a o he a hwa a khami nga ba a e a nkhakha a ka o kha nge nkhui ka nga o kha nge ka khui ka ng even khabe khonge takwa amount chimbai ji thwangwe gi kwa na khong ta ma ji tuwa o ka kha kala kan kha thoda kha kan a kha khwe fu kha tsola kan kha thoda kha alienga kanwa ba nga tena affectir o a kha son titi hi ke aneng a ga kha son titi dam gi rang ngai te ga thwang no ba khi ke kha khwi kula kan khotini kwa ka wa khong nyung ke kai an ngong ngom ko gi ka wona aneng la kan ofu kan khwang khwa ta tena ka ke kha khwi kwe khwi guma guma ka kwa sekel nga ba akka ban akka ga son titi to tutu gi ka jala fu akka kwa ka kwa shushlingu kwa

0: monite ya ngicathana kule sopa hanka wa dwe mkoki gya khabisi ki kaitam ka ke mi he wa morsani ya wi morsani ichai ki sikam ngwi adichi woli mke khonno ku wicha monika jungan wa ke mi afresto magombo to go lu ke mana khatam nga morsani mdivita sa ito dosila ateke mandaham
1: 58 minute zingira in iriq amakono te morsani program se khiri we te ya khani si program e kontra fresno mangumbo di monika nzungata te program khasi khabana khan khama de vie ke si manda kha tsi ki nyama ko ku sena ko in iriq amna ko tweri ki si khiri ago tsi ka tweri e amno te khida mbori e te komsa

Paradise Road da has amkhona tete ngiya mathi ngiyuma amano tsamme yecese kadwe ire amako seisen der tag minute jingiye khwanu stay to mind program ete tya darana xa ichwate xa ikute program gete xa ikuchwate he te utwana de utate xa ixhawo kwagoku nyakute te mo xhawo kwete minya tenu te angate utwana ting tsamsiki te utwana te tlambe ana tswano kho ya a tlao be ta kwana tlao go go he tswa tamanu kho ya tlao ta ti te mo te utwana nde u kwana te a tlao ta ti tlao go he te utwana te a tlao wa go kwana he te ntsam te te go be te utwana nde ta no nge tswa ka ya sia ta ti ku yo tso ma tlao e le wa kwa ta tsam se ke ma ana tlao wa go mo te mo tlao go ta te miya te no tlao go go he te a te tlhawa go wa a le wa gwa tamkhom anu mana go wa a te tlhawa ta ding kwena le wa gwa tana te mo te o tlana tla e skete ding tswa ta go kwena te ding tswa tsa te kwena te ding tswa tswa go na a mo te te go ke ta manu te o a go go di a kwe sena o a go be kwena tla go ta te tsi ya go na ana te a tlhawa go a go kwena no nde o tlhawa ka kwa na di na o tswana te me ka go te o tswana a khwena a tlhao ta te o tswana tlhao ka kwana dzi tsa ntse o sa thia nge a te tswana a te tla yo ana a te no ke ntsa mko ya a tlhao go le go wa di tsa wa tswe ka tamanu go e tsa hinya ma te no a he ga tlhao ga e nge ta go kho ya ding a ya ke ve mo tsa a ta go kho ya go wa kwe sena we oroko tsu ya hinya kove ya ting a hui a tsa nya matenu a dzi ga tlhao go ga dzi nge sa ta ma tsa ku ere mate be nun e ta man ta sa ro ku tsa ba ke tsunu a tsa guwa ma yo tsa na tenu a dzi ga te mi ya te tlhao go dzi ga dzi ke tsa mte ka ve go si o si guya ku ya ka tsu e ta go no te a nga ga tswa go na te na o krena te ko te u tswana kuno tlase nako nge a ke ina wo krena te te ke venusure ka tama ina asia ta ke ina mo ina wo ha go dzi a wo ve koma ta ko ina nge ina dza o ka go ve go dzi a nga mkom a ama te mu a dzi ga tlha o go dzi ga dzi te mi ya te dzi te ka be te u tswana a e te ke ya ko te u a e ke ti go dzi a do na ko tsuna ka sia ko a guru a te nu nga no te u tswana tsuna a tlha wa te ta te u tswana a tsuno sure ke a tlasen te go jeta makoma a tlem a anwa ma te ga mdam se ka e mahasa ka ra koma a tanu a dzi ga tlao dzi ga dzi te o tswana tlao a tdzi no tlao go go ete a tsan tseo ni sa tseka kana se ke tsa a be a mo tsa tlao a tem kom ke a tsa tlao a tlao he ma yo sa tseo re ta kana se ke te tla makgo a ma tsa tlaro no nge go ata kana tsa a go be a mtlama ta tsini he tsa ya tlao bere kwa na tsa tsuma tsa wa tenu hi tu te hi go he a ma tsa tsa wa go he a ma do ga a ma tsa tsa ro ha ta go no a tsa o kwe tsa o se ta maganu a ma ha sa kara tsa o tsa o go tana nde u ta te me ya te nge tsa o go he a tsa tsa o kara go he le no tsa tsa o ka e kwa na he tsuma ha sa ka ta me te ni a ta me te no te mo te dinga go nge kya ya tsuma tsa ma te nu tsa jena si tsa kwa iya kwa e go le no tsa jena si swa ga na kwa e go he tsa mo tsuma o kya e kon ke tsa ngi are go a te mi ka te ni ti o te tsa o ti a ta a ti no te tsa wa te be te tsum ku ni a tsum ki ke ri ka ra ga ma te a ti ni ti o tsa tsa o ka ra go he tsum ku ni he a su bu su bu a ma ke ri e tsa ma te a am a su bu su bu go he tsa a ma tsa o ka am ke sia go tlo na kirina ga o ka go go e a ma tsa tla o ka bi a kwana se ke te tsuna tla wa tenu te mo na o ngi go e ga ndi mo ke ti tsano a ma ke a tsa wa go re ngi go e am a sia go tsuta tla wa go re ta hi tio te tsuna a tswa ra ga ma go se ka go ti nge a go e o be a ma ta te mo ga tenu hi tio te ka a te tsa wa te go e am a sia go ha sa ka ta a te mo te o tswana nde ta te ding tsa mse ke te o tswana te tla e ka kwana ji nge tsuna tsa tsa wa te nu nde o ta e ka ra tsa tsa o re ta tla e kwite gwa nam ga te ha tswa ta manu te o te ke ge wo kom ta wa ko te tla e kwi o te ko se na ko ya.

Ema wini tatiyante na kiyamati ngiyuma amanu tsametse sikatwe iriqam tako ahen 40 minute zingiya kwa nutekik eisi ka 12 minute zi ya kwa tsametse ya kodri iriqam sa no nge state your mind programe tatiyandarana tlai tswate no te programe siya kwa kiri tatiyadri irika no te programe ke tlai kwite tlai kutwara kwa tae te utwanande tate tlai kwa te nde uzi te utwana a te tlai no te utwana anako tuna a tlao tate mo te kwenye tlai siki tlao kukho tsangce unisakiri kwa nasiki inke tsa khuji ya wuta inke tsa ki khuji subuna tata manu tsa angwe uwe tsa onta iya gureta akwa nasiki te kehem a tlao wako te kabe te angkwe na tuina te tlao ta kwa na te a te kunga te kwenye ka uji tsangce unisatia akwa nasiki inge te awe kwe na te tlao nya te takuyo te chuka kunga te tsamke te ke huwe siya kuhinse na te tsamsiki te a ina se ako tlao nyan tse ka gube akwa nasi ke hitlio te mo ti tlao ko tami te no tek ea ka te tlao ko sa tatama no ke hema te tlao tswa ta ko ta ko tsa anga kwe na no tsa anga kwe na we na tamano te mo ka tlao ko ho tsu ma tse tlao wa te tsam se ke tenya ko anga kwe am ko ma tse tlaro no miya te we hu na anga sata hitlio kuna ngye a te no ama tse tlaro ke si tse ka ka dikhama si yako tuna a swere mata ko tsa tlhayo tuna a tsa am a tlaro tata kwa na tlao ko go he te ka go tsuma tsa tlaro no ke hena tsa te ko bori na tesa to tuna a sa tsa tlaro tata no a hink e tsa ntse o ne sa ntlebe kwa na se ke tsa tlaro mkhoma tsa tlaro am a no ama karata ke khama tsa tlaro ko ke hena a ka sa kwa na se ke tlao ko go tsutsa mte mo wa tlo tso khona ke wa khata tamano ka go be ga matse tlaota teng go go wa teng ke hena a karate go he di nongo tlao go he ke hema ya go a ga matlao go tsa ka kara go tano a nte mo te o kwing he te ti ka se ke ntse tsa tsuma tlaro ha no go wa be tsa kuma go u se ya go tsuna a ka sa ngandi ma ti tlaro ta tangi tsuma go a go wa tsa mo matino tsa ka ntso ma se ya go a ka go a ma tlao go kwa e kuma tamano nte go bori na te go he a etse ka ve hiti o nge a bori na te sa no di kham tsa tlharo ta ma a tsa tlharo ta ke se kwa na se ke a tse ka e kham o ta e kham a kya e ka o ka te se kwa na ke a ma kuma ko tuna a bori na te of a tse ka e tsa hinya ta tamano tuna mo tu a tsa hinya ta tse ka he bori am kom a tlhawe ta kwa na ka ama ata iya tata te o tlai kwe te gwana mga tkwa ta mami te o teke giwe kum ta kwa kwa te tlai kusi o te kuhu sena kuya.

Exka FM 107 nxeke nehareke mntu esamsafithi encineke ngecamsa ke duku duku ecamsa napsta ke ngecamsa xana xa mxhomedide kaxhomxhom kaxhamsele ke 3 camsa ke FM monita ke thimbwa eke quma ngemtsawula ke akaqhica iqala ke mtsadidi yacoca qoka ushena wa mse umsa thimbusha ngemtsadidi singayimtsawula singaye kawushi ke mtsatutu a sinxinxa itutu aphica itutu axhamseke ke mtsacimsinga omtsawula singekawushi kanahe mtsa apalapala ca kawushina mtsathwica awatiti mtsatutu sinxiya tika ekangkhama mtsawu tika ekangpasika udzala mtsawu tika ekangato mtsa okawa tika ekangtsuma mtsa iqala cimta tshibisi kanwa asinxi u atiti singa asinxi u awola sing namtsa singekawushi kana axhamseke mtsatiti iqala mtsatwa eakhangu tsa tika eaqwa qwa mtsamseke mtsamani tswa singpasia kawushi kanwa awam cha nga titi singi eng nga wala singi eng ojala kau sisi ka e kang umsa outdoor umsa singi o umsa kuma ya kang uta umsa kuma ya kahing kaki umsa panga kau sisi ka e kang kama umsa panga kau sisi ka e kang jala man titi ya e awana cha na titi ya e awu jala cha nwa apa si asing hai u kaki akam kau sisi ka e kama cha sini kim cha koi kala umsa kuma ya kang umsa prong kwa chuan awa umsa sing u kai titi sing e umsa ngaitsi kim cha apanga umsa ngaitsi kim cha awu jala umsa ngaitsi kim cha habreki umsa ngaitsi kim cha apanga ta chiwi sisi ka ya chia ake tsamu sing chiwi sisi ka chia ke skile ki atwa ngai amani chi ga go tsana anga amane o jala chi ga no ta titi e he auto maka o titi ato khama tsika na ka chiwi sisi ga na o ka ya tsuma o ka ya jala a ka tswa kwa tswa chike ga mpa sa sing ngai koka o ke pa sa o gukwa ka ta pa si anga ke ki atiti ndwa ta a holandwa ta a huzela tswa ki chike ka nga a jala a huzela tswa ki chike ka nga khama huzela tswa ki chike ka nga tsuma ra kham chike ya ka jala sing o nwa chike ka jala sing sing ngai o ka ki titi ma mone khwa ta chiwi sisi ga na jala wala e ma mone khwa ta chiwi sisi ki ato a atiti pasi akham awola akham nsing hi u kake amani kwawa ta akhangu kawishi ganwa amani kwawa ta kawishi ga jala amani kwawa ta chiwishi ga akhama amani kwawa ta chiwishi ga natuwa da pasi asingi kana cemu sisi kana wola usisi apasi apanga chike hea chijala singi apasi apanga chike hea chumki agani atiti atcemu sing ta ka eka na cemu sisi akham ka ehe hitwa akhama akham ka ehe hitwa jala amani awa da chiwishi ga na jala wan titi anwa he pasi au jala chiwishi ga na titi apasi akhama chiwishi ga na pasi asingi hiu ka gini kwa ehe magi kawa o kwa ehe magi tuwa o kwa ehe magi pasi mo kama ka o masing da kawishi gana kwe kwa kwa chige he kang magi chau ka kwa ka kwe ukwa chige he magi plan ka kwa ka kwe ukwa chige he magi mwotu ka kwa ka da kawishi na kane kwa musisi wala usisi ke kwa afistana chi ta ma ka kwa kwa kwa chige he kang atum kwa ka kwa kwa chige he kang an mwotu kwa ka da mta singi kane kwa musisi he ka ai ka adui ngwa chi de mwenye ta sende ke ka khamsa tike imsa tutu a khamsa u zoku ka na kum chige he adui ngwa kwa ngwa zoku adui ngwa zoku ka adu veni ta mara atua sing u atua ngali ngwa waka ki mania ya ewa ahana kum u a khamsa kum u a kama kum ka sing u ka ki kamani ya kwa kamani kwa tawa kamani kwa agromea ka na kum sisi u ka na wala u sisi ka kahina ki imsa titi ya e anong dagim sa panga chiu si si ka im sa mani chua sing kamaga im sa mani chua kai kamaga im sa mani ak kamaga nam sa sada ki kan kana kwa zuku ki chiga ngon zuku ka na chamu si si adui ngon zuku ka ngon zuku ta mar ak ng o a wola o ak chamu sing ak chang ua ka wisi kan lua atiti sing ak gomi kama kwe a wola sing ak gomi kama kwe ak chamu sing ak gomi kama kwe taga kahina ki apa si asing u amani kwa sang ya ka wisi kan ofa amani kwa sing ya ka wisi kan amani kwa kama ka wisi kan amani kwa kama cha cha ka wisi kan atiti a wola san lua a juzela ki ka wisi si ka ijala a khamna ki ka wisi si ka huma a ka wisi si ka towa ta kana ka wisi kan ngana kwa ina kha chi ya chawa a kwa a tong chi kana khama a kan ngana kwa zoku chi ke zoku a ngu kwa zoku chi a kham kwa zoku chi ke a mana a ngu kwa zoku kana ka wisi si atung gayala atung wana chiando o atung kham chiana o atung chiana to o atung chiana jala a tamar a khwa a hana to ka wisiana o nga cha to ka wisiana ta kanga na chamu sa gulu ka rim sa ti ti o ka khwa um sa chamu ka wisiana he cham ka la cham gim sa khwa a gam cha no o khwa kha mu ka sing gim sa mani chwa o to ka sa mani chwa kha ma ga nam sa sing chi sian sing ka cha ti ti sing o kha ma ka o to ka chwa ga ka i ka na chamu si si he ka khwa he a chinji kwa he o kwa tsa mtsi kwa awa o mtsa plani sing ai ya ai pa sing ya mtsa o jala tsa so fite ngwe na pola a tsa mtsa kwa Africa show o mtsa fite ngwe na tsa tsa tsa mtsa ngwe ex game mwondra tsa mtsa ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ng

Tekem sa sekem sa utekia ka kum kamu ka kam sa teke, drigi kum sa teke, fagun tuna kamu ni tekam sa sa ke, tekta, a DJ Danjoga kam sa ke, ima li, um sa fitem nanam sa sa ke, kum ngi wala ka kum sa kwa, es.

danjo ke mtsasa ke qhamtsa ke imali ke qhuma nqancu ke mtsawo la ke yaqhuma iqhamuka qhamtsa ke 3 qhamtsa ke indere ta ke chimbo mtsa singe mtsa cha cha ke mtsawo mani ta mbe mtsa qhuma iqhamuka la qhamtsa ke firi mtsa samtsa qhuma iqala qhamtsa wa qhuma tale ke khwedam le mtsasa ke wisi mtsa qhuma tane a qhamwa ni qhuma nqancu ke ke mtsa singe mtsa wola ke qhamtsa qhamtsa qhuma tane khangu qhamwa mi qha ay bi bi ke mtsa qhuma qhamwa bola nqancu ya qhamtsa ke Uy, acho ang game sa tutuwa kaya ngam sa ngam kafasi sa sa gebole at sigdan ngam sa sa kwa daka at ngam kausi na gay ya tau kadam sa sende gay wala gay kamem sa sende gay coach Desire Elise kwa agi ogang gawa ya try na chom sa gay buff yana bayana wa sim tu na kat ay dami i atwit sa kuima ngam gay duma gay at ngam sa game sa titik at kwa kro ya ngata au jala uy chasing ngata pala pala ka y chasing ya kakam e duma kuim ngam gay atwia ang ngaw uwa Maroko, ya sengke ki ya, ngaya au jala kain. Edam tu sengke imsa titiki kam ya.

xka_fm107 enxekeni yakareke mse sami saphithe encino ke icamtsha ke xala xa mchumewa mthanda wena ke awune camtsha ke thimbo ke mse ka gqumqhamo xa mse ke dri camtsha ke inen 50 ke qhuma nqinqinqi ke mse sim sadidi ya xa mse ke ke mse qhotshwa ucaka ushike iqhuma nqinqinqi ke mse sami sa xa uma iqala mse qhotha ke qhoma bola ncinqinqi ke maroko our total energy women's Africa Cup of Nation games asingimsa mtsecimse omsedidi singayemza wola ke ngithi ngiqhamse ke ngiqhatshwana awapashimse khamsinge ke ngiqhatshwana ngiyaqhamsa ke ngicame ke thice qham aqwa singte games a didi acacha ugqama qhamke umsa wola acacha ugqama qhamke ka thuta wathi ke yathi qhamke ka wathi ke yathi tsala qhamke games xinxa wola singayi ututu qhi ukushiya ndo amani qhas kayini kwishana wabane kwaqhiya kwishana wabane kwaqhamsa kwishana ndoda kwa tike he atete akhonqo wacimsi ngiyakhonqo anxa yude ke a tshishishi ajala a o atete ajala a o acimsi achuma awa acimsi kaka wathike ka acwa acala u acwa vaha u acwa otoca ce wacwa singa ke ka thota awa chichikhanqo ka tamara atete wa wola apasa singu ngheke ke ke icam khonqo oke wola ka khonqo mamane oha tchike ajala mimona khatchike tchike ato mimona khatchike tchike khamami acimsi o wa wola sing ma o buzela ke tchike tchijala sing khabre ke tchike he kan awa o chuma a tchike kan to a tchike kan apasi a acimsi ndua owa titi sindua ta amanya owa ta ngheke ke tchike ka khonqo o tchike ke tchigitwa o tchike ka ke bhani kwa mimane owa ta tchike azalami mimane owa ta tchike to mimane owa ta tchike akhamami acimsi ndua atiti ndua ta habre ke tchike tchijala sinam ta sadika na cimsi si ka o ta agromi duwi ngwa tika e kan awuzela khamoko ya khonqo tika kan awuzela khamoko abloso mtika e ka o e kana cimsi si acimsi akha of atitising akwa akhayake a khamusitsikana ta amorsela ke tsikhisi wan kana tsamusisi a duinwa tsike e tswa tsijala sa u tsike tswa tsikhama o ka tswa tsike tsuma o ka tswa tsike he he jala a ta kana tsamusisi o kana deti wisisi a tung tsike e jala fa tung tsike khama fa tung tsike tsuma a panga ta ka a panga tsaka a sinde ke ne ka tswa jala o ka tswa khama o ka tswa tswa ta kha dui dawa wa gulica ka khadwi dawa khama ka khadwi dawa wa ujala ka usiano atungchi wisike khama fa tungchi wisike jala tamara atwa ni amani khwa ta chiwisike jala ban atum sindwa da ohungchi wisike jala aban kana tungchi wisike mcha sada ke kwai ka ukawa akwai ka ngwa kwai he ka khabar ki khama khwai akhong awa kana tungchi atungke ke chigi singa o kana walu sa ni sike chigi singa o tamara akona singa o akona singa ta marke a khamtui ka wa gmi dui ka ka wa singa ni chika ang ko zalami chika ang ko mami chika ang ko to mami ta mimani wa mimani o jala ka usi ka ndo mimani o to ka usi ka ndo singa ki kwa e he ka wa tsawa mam chima ka pasi mo khamsa ko chima mo to wa tsisi ka e kala ke msa khamsa o tsi kala ki khokho tsi tsisi a singa ka jala a amare ka jala na mara tsa ngai amoni kwa wa fa tsa ngai amoni kwa ta chika na wa khama a ngotu tsike ka jala fa ngotu tsike ka khama a ta mara tsa ngai ke ni tsika ma khamsa o tsike ma tsa ngai mana wa ta ka jala mi mi tsa ngai mana wa ta ka tsuna mi o ka to mi ka tsuma mi a u jala tsa ke tsika e a singa ka tsa jala fa a tsungona sing tsika na ta ka singa ya tsuna a tsong hai ke ke kulitima tsike wa khama khama kulitima tsike wa jala khama kulitima tsike wa to khama ta ka wisha no ang ho tu tsike e he ka ho a nga tswa ang ho tu tsike e he ka nga tsuma a ang ho tu tsike e he ka nga to a ang ho tu tsike e he ka na tsamu shi o ko ya wa nga nga nga ke tsik tsi jala ang ma ke o tsi tsi ma ke o na mar ka na tsamu shi a du ngo tsi de ngo ngi kala tsamu tsi ke khore ke tsama ka wisha no ya ya ka ham tsi ke ke a duinwa tshiwisika no fa gomi no tshiwisika o a khamtshiwika na tamara a tswa wana ka tosi tamara a tla ka a teke tshijala ng o a tla ka ha teke tshika ng pase fa tla ka ha teke tshika ng jala ta mapasi ma duing o a tshika ng a tla ka ha teke tshika ng khama o tshika ng to ta mapasi ma du o a tshika ng mapasi ma du u ka hitsa ka mapasi ma du u panga tshika ng tamara a tswa ngai ka ke amanya o ha teke tshika na wa jala a amanya o ha teke tshika na wa tshuma a a tsinki ni tsika ngwa jela mi tsika ngwa khama mi da marka a du ngwa ka ke a kham ka ga du ngwa ta a ke ka si jela da mara kona ngwa wa a ngwa tsi de ngeng ngi o a kham tsi de ngeng o fa tsweng ke ke ni mi titi e o mi wola e ta mi mana wa
daga wishiki a kama mana wa daga wishiki a zalami mi mani wa nti wishiki mami a titin duwa of a attempting duwa da a taguri a chika e kan he a wuzila kama kuya chika e kan ya a panga ka gu amana damar a tuwa sinka ki a zala chiki sifu a tuwa sinka ki amana wa da ti wishiki na a zala a Angamani kwa wachiki taka kuma angamani kwa wachiki taka jala a titi sindua au fatum sindua da a kam singa teke kasi kwa kumzi au kwa wachiki achi jala sina mara kwa njike ki a wola ndua a wuzala kama kwa wachika ndua da pasi mta sing hii mcha mani awa chiki singa igi taka kuma mcha chiki singa igi taka jala mcha ki tuku wa kakai da mcha singa wishika ndua hanga unga lomu sa titi e unga o jala kaki wola singa e for game session ke ka chigwe wa chige he kwa he wa bi kwa ma kwa he a wa chika kan sana ba sang fitin ngin wa ku sha kam sa wa celebrate om sa fitin ngin ba sai kala tan tum sa ko ge ka wa ka wishi ka e ka sa thoyo kham sa thoyo jala kwa ko ka wishi kan wa

0: fir iri xa maxwa xka fm ki bambara xa xo keketi na ti maretsbere xo bori xera matera ma a kahe bismisi koma suliman karim mengo xa musupi he madlanga komisi ki txungi dikwe ni xama fie ke frida xa ki komi gwe ma karim a brown mxochi mkuye xa mxika komisi ki to kahe sino a mate oro xa ng polisi tender si medike 24 xa ki kahe si ki ma Karim kwa hwita ha kwa kagwe sinu khama kwa iya gu tsam kamaraka ha khama hita Nu karim ngo vunsta ha tse komisi kwa iki site kumushupita te ti tamanu ngara ti chungita ha mtse kye ntipe kim Mushupin a kwa kuma advokat Matthew Chaskalsen Na takunu a karati sinu ngo tuye kwe a karim a an tse yesi ngam chaare tamia tesika ha Stora ki kapsta tinja muwa ti tam Kau jauh di akhirnya konkena tidak keluar dekam di ame ang sesa ko giao ko wo ang kuamaika jauh kai kubenga kau mukoti dia kiro deporti kingoro yanas berakit ahe dekim polisan ngad kuan amina go omuteto mukoti jauh akhirnya kokwe ACRD mukoti ki kuarataika go acam ko chat ahe dam amina go omuteto mukoti jauh kue operasi prospect amite kingorata te No special kara ana kwa hin kao kwena ta kun mukoti ki jao kwena na kuwa te kun kawa kuna siya kwa taya a jao kun kaate. Open bar besker mere kule ka tsale ka nga disin kao ting siu municipality DG ngo we oro tibe ngo kewa isa ngo ng a ka fie jiki kung ka ite a ngo muteto ti kwa hana municipality DG u ngo manda kujiti kwa ha ka fie ani kujinja ngo hii tam. Puri gara kwenche Pretoria ki aite kaya kwata khasi ushesa kusi ni anu anigya mja ngu kwewe ke muteto ji na tsoa karaka unwa kwewe kutungu ka iti kwe e ngu municipality na anu state department ji ngu tsoa atirita sesa iti ikima atam si ki ngu mukunda e ki suri eti sinu 30% deka ngu sesa kon inspektira na ti nu 5% deka kafi a ekruleni ki pepaji ya wo ngu kwa di tungu ka di ama Ahenga ta sinu ngu ahwe e polisa na ta hon sarsi kwen ki a kayo ana kwa kia matati kwa ka ahwe ke inja kumkatam. Borisi u khiriwem. Dakwe a ngu hofo ka elita si de kapsa flakta anija fa ifu kuria jere ki ngu ta ratu ranata duele mse di tung kamboronga a na sere turikwa na ka wo die kim. Kuya mate kwe falke klaun a zinzi hani ngu ahde sin akhansesta kuri kwe ahe duele sin alfu ka kho se na hii. No polisa na atam shika sesa aya Kenilworth gita ko 287 days in the day mendrex di pela a ta hono 2,8 kg di tek a no 1,8 miljoen rand di seri a go asid aya ki wei him ofuna ni si ujere ki ngu he e go tseri na data ko feifu kure a en a wan a he te no jere ku tau kena a he ke he tsam gora ta ko te no asimbunga na a he jaroma na tsu program ji a hi ta manda ita ma an ho ji 5,3 million rand ye ho de a statina as de a she ko tlhuwa ho tim firir borisi u khero ga a ha ga bana ga tsu borete ke ke seng tsa ma 5 ire a ma go yom
1: kem tsa wole tsik de ya wole un ke firmani tang de kwa firi ke wole ke ska fm Tengah kita tengok kami kaki mmm, yang mungkin arverten moyon. Di sana kang hecik degil ngok kama biasa kita kang kia awal Suliman Karim kang he acik degil ngok maklangka komisi ngajeng degil ngok hati ya uan kang sing agi ke kong ah fikir yang ayang cik degil kia Freda ngasin dia cik degil dah cua saun mulai yang hecik degil ngok hati ya. Karim kia ngun ya tengin hal mungkin kau biasa di kang kia awal Brown Mukhochi dan cik degil ngok maklangka komisi ngajeng Kang hisi ngia subisa kama kwenye ngawa ke Medicare 24 ayi kontra ka mali kang higie mge unan ngawa plisa ke kontra kaya ng kitka ngon. Karim agia oku yang halemangan tagi kalatu kang hisi ngia tukwe kalatu kama kwa gia watisa kang hecek digi ngge kama mula pengakawang kang hea ocek digi ngia ng kamarang ayi gani kuna hisi ngia subisa mulaya ng kang hisi ngia kam kama kwa unan ngawa. Karim tene ge ngun hati ke vunstak kam ka he komisi ayu gani kunan ya cik de ge ngha khate ya uan he sing agye ge kong an hulaya ang achu sebesan ka he ya ngun ge kotitu jalan. metiu chakal sen yang higia ua khatiang ayin akal ka o o khui hana ka wan chigdi gia viko makang ka gani khunan achigdi gia ngun hiya te ke khalema ngus gia kham khlamo sun ulan akdi gia ngun khai chau ka on ki kam yang gani khuna ki nang gi kunisan venkal sentrem gani khuna ki kap stati singira te na kham khama khuisun ki chigang khunan chigdi gia ngun kunisak tuan viko ma kawing gi ga kam so ti ga gi ga chu kho sa gi a ok yang khale mang ngan ta ki kala kam gi khu wing ka hi gi gen ong ro da por a khuna ki ves ke yonesper a gan khuna gi gi chu ki so ti ka gi gen ko condition please a gi a kam sen ta ki tropa ki chik de ki please a viko ma kaw gi gi da chu gi yan crd a ya main khuna ka hi gi ngun ha ta ki main a chik de gi wa on ve ta kha ya gi da kula khanu ka sten gi a ong a kham ko ngaw ya ki ga ngan igyanun heta ke main tumina kaunchi dige da tugin aw veta gani khunan ka he operasi porspa yi ngigyanun yan yi ngigi ga khamsa u thano hungyanun heta ke main nya ng kichig dige ya tumina ka hu khalemang nga sing dige da tugin hi open barang beskerman avi koma panga kaunchi dige ya wa tuleka julekan kan he agien ho okuya khautin ayi municipality tv ko matumina ka hon ta ki kham kham ko sum kan chig gya wa kan he ton ka khano hu o kan chig de ge chuge ta ma gani khuna sten gya nu on municipal agent thi ga ta chig ga gani khuna tho kham kham ko sum was pa ya za stola hu ay gani khuna kan ya chig de gen ho ko ya media ay gani khuna ta ke owner su ku yang as chig de ge khong tho un a kham ko ngwa dan ge kham sum u aga fela khaiti kang he igiang ya wa municipality ti hunga ge statu ai department fresla kha yang sigya kham se dagi diar tak presende kang he i agia un a kham ko ngwa ya ki kan ki kang sten gya sun wa 5% ki spaya za ai stol hang ge ge un i kor lenin ai gani khunan ya gi hing ge kulak khanu ya gi hing un khanu kan ngaw si te ni gya un akkam ngaw da ngang ka sing ge chu ge hana please ang please a again thot kam kam ko so vetan a chu awa hang ka ang hek ge ging ong stola hang ya ang ai gani khunan chang hum ai fasin chite ang hal man ga sig ge da chu ge gua kali cha ai khuna ge kap se flak ta ka hek ge ging ong khau ai 5 ki kan de yang ai khunan ka gya wa delms ang hung wa ge chig ge malin adon hu wisan o koi hana ka o ya hek gya wa falkan ai wan zenzi hani kang he ya atik de gigo kuya kwanta ke ah insista ka kho yang he tik de gi chuki guwa tursen elfu ay gani kuna de gi amakan de yan vi koma ka o gyan un ya te ke ya chu aga kuna ka tik de gi wan kenal world aya sorry kenal world aga gani kuna ka sing de gi chuki wanan dolems yang ya malit mi gi kuwa 207 tak tak de sin de aya mendrox sing de gi ta gi wanan 2,8 kilogram aya tek seteni gi da tsui wana gani kuna kwa n yen koma 8 million rand a malit ng sai siya ka sing gi ki wana ya tsu aga gani kuna ka gi a website yang aya malin ofu ng agi a kam kam go sun u ka ng sig gi tsu hana ki ka ka siti ko yang hak gi ang kan dian a kuna gi thon a 5 chon ng seteni gi a kam kam go sun u bunga ng kalam ng gi gi gan hum pangai kan kang ya khoi tamni tenig de gi ki un ang ngawag dan ki vi koma ka n kan ngosi se gen ha te ge buta ya ang sik de gi hana yan gi ya wa 5,3 million randi ay malit ng sai sian statu de gi da chu hana ya mu gi hm khaw ngawi tang aga khisi kang gi ong ya chung aga khuna se tenig de gi da chu gen dv bom jang hmi ya firiring ai fasi de gem chawla dv chik de gi ya wa 5 feet from the Dilagia Samsung, SKFM.

Iska FM 107 ngeke ngara game tsa mntsa titi ka ntsa kwa mntsa sendi ka la kum kuma e mntsa sendi ke wala kom tsa ke fire kom tsa ke tunta ka 19 monita ka mntsa sendi kwa ke tshisi game tsa kwa ka mntsa sa re ka la kum game tsa kwa re khango ka wishi ke ya ka mntsa te ke mtsima ka ha wa tsi jala sang mtsima ka ha ka mntsa mtsima ka ha ka tsuma mntsa bon tsa kwa kha ga tsi deng ngeng ta singeke ka wishi kana kola mor salam tsa umse tsa nka gatsi ncancwe ka singeke tsamani tswa wa umtsamani tswa khama ka wishi na tsamani tswa jala ka wishi na ke tsa gatsi ncancwe ta ka tonte ke apanga ka wishi ndo wada marka na tsa musisi a ng a gqomi wa ka apanga no ka ng a nishia tsika ndo ka tsho tsika tsi jala sing o ka tsho wa he a tsiki ha khama a ta pasi a singeke titi ndo wa o wala ndo wa ma amanya wa ta tsiki a jala a wala ndo wa ma ne wa ta tsiwisi tsiki a towa a tsisi ka ndo a nghete ka na tsemo si si a tuhu tsike jala ho tsike a pasi a wa tsijala sing o tsike ka tsuma wa tsijala sing wan a guli tsa tsika ndo a te tsike a guli tsa kwa ka a nghete ke tsemo sing a e o wala sing a e ma tuhu ka tsike sing jala mi tsike sing tsuma mi ta mar titi a ngo a ka titi a kona ni sia ka a tswa o ka lisi ka tsuma ka tsong o ka lisi a jala wan a pasi a nghike ke tsika e ka nga ngu ka o tsike ka nga kham a pasi au jala hike ki ko ema ki magi khukham e of ko ema ki khukham e ko e hike tswa jala mi ko inda mchima kang mapasima ngung ka mchima kang mapasima o hanka ka khong thong mi ko khong jala mi chi khwa kana chi khodia ya chi o kana chi khodia ya ng o kana chi khodia mana e ya ya ka ya chi chi khodia mana ya e ha panga chi ya ya ama o ya fulke ki ka chi jala singi ya fulong ki gawat si he jalaya kumaya he kamaya wan kuna kang ya wasing he ate ki chika mat khamsin daga kwa chika chi jala sa uchika mat ngwa daga kwa chika chi jala sa uchika mat guli ka ta chinji kula chika mat ele kwa ta chinji kula chika ang mat kham ta mar chinji kula ta katima pasima ka of katima pasima ka ka kwa uwa hinka ujalami katima pasima ka of tuwa hinka kwa ujalami wan kana cham o kana wala usi o kana titia e hima ma wachikang ma sinte ke kawshi kana kujala ma chaga na chesa ma tsinte ke kawshi kana kujala ma wa chitia e ta wasinte ke ni ka kujala kwa ka kujama kwa ta quality makang ma wa of quality makang ma jala chisi kana wang te ke apa si an hai ke ke kana tsamu si u kana wolo si si as an hi chikang te as an hai kwa ka awasinte ke ni ko hima ki tsokhame ko ema ma ma ama he ka tsuito ma ama ka ka tsuya tsia tsi jala ngi mi ta mi moni wa ntike ka khamo mone wa ntike ka jalami mone wa ntike ka tomi tshisi ka ndwang te ke go e a sing jala chi apa si a khama tsa tsi ke chi kwa e ya sing khama chi apa si a kham ka wishi ka ndwa kwa e ya sing to tsa tsi chi apa si a guli ka tike e ka nga a chi jala sing ke a tike e ka nga chi khum ke a tike ka nga apa si kushan do an hite ki ko ang masung ta wa chang ko ang masik chi ka ta mimuni wa o chimama o hm chi ka khau jalami chimama o hm chi ka khau khamami kushan do an ngai ki kana chum si si sang hi chi ka ekang a gur ka sang hi chi ka ekang a kham sang hi chi ka e ekang khama a chi si kan do a a thain da ki pasi a o to wa ka ekang jala chha pasi a ka kham sing chi si kan wang ngai ki ni ma chwa sing hi chi ka ma chwa sang hi chi kan da si planima pasima o om chi kang ko pasima chi ma pasika ma tsam chi ma pasika ma mangwa khus kan do wa a tswang hi ke tsama te ma chi ke a jala a fa tswang chi ma tsama te ma chi a tsawa na mar chi ka e he a ng hi ke ke a kham chi ke o wa ngwa chi ke a wa ng hi te ke chi wi si si ke ma ke kham chi si ke ma ke ngwa tso ke chi ke jala na mar ma tang ke sinini ka o ma tang ke ali ko chi ga na te tswang hi mimana wa kake ko e ka jala kama mimana wa ta chiki ato kama mi wa mtsa sai kana tsamu shishi ko e a ngwa chi ya shini ne ka a aw latri ma wa sin hike ki duma hata ke uchi kanda ke moko kuna kan ke uchi kana moko dze kana ke uchi wanda moko tawa kana ke ka chishi a wa sin hai ka chishi a wa nga wa khakhali ko a wa nga wa inde ki kwa ng he ma ki chia o kwa ng he ma chi kwa o kwa ng he machia singa ka wishi sikang ka tsowa chike ke jala mi ka tsowa chike ke tsuma mi tam chinga maka kona nga om chinga maka kona tam om chinga ma maka kona ki bahania ka wishi sikana ang te ke
aplanishing o atamsing apasi atutu singa chiwisi siki ajala a atutu kama chiwisi siki ajala atutu gulit a kawisi siki ajala a atitin dua ta awolan dua ta habrekia ki chiwisi siki e hikanka na tamusisi a chijala singa habreke kana tamusisi chika e hikang wa chi ka e kang kana anong teki matung pangga chijala hu matung pangga chike ka anjala matung kham chike ka anjala atam sindua atitin dua ta khabre ke ki chike ka jala sing tua sing ke ni chike aman ni dawa ta ma mata chama o e ta ma por bir chika no ka ngun teki akwa ta wa chike ateti alati a achi si si akma achi si to ata mar ke atu to sing ka to kham sing ka sing ga teki min ki tsawa kwang ta mi hola ma tsui kham sing mi tsum sing ma tsui kham sing ta mi moni wa khalima e mi moni tanga chi si si ka e mimuni gulika ka usi gandwa atsem sing o atiti sing awa khakhalikwa ta chi awa khakhalikwa in ha awa sing ke ki mcha kalwa ko e mcha sing hi chi ke mcha sa chi ke ka usi gandwa awa atsem sing pa sia sing ke ni atwa mor sala ya ki chi ke atwa chi jala sing ki awa atwa mor sala ki chi ke hi atwa o jala of ko nga atwa ta tungka chigi se o chimu ka kwa nga chimu ka kwa kuma atsem sing pa sia jala atiti sing pa sia kuma kankoi game chang kwa he a kham su kong chang kwa kwa wa mcha kwa sinini ka kana chi ke he kwa chi jala sang kwa pasiam chau kong kham cha ka sing chamanya wa ta ka khaya a chin ji ka usi nam chamanya wa ta au to wa ka usi game chamanya wa ta chi ke ya kham cham chamanya wa ta au ma chi ge sing au to chi ge sing a khain da ki cha wala sing om cha kam sing a e chi ge ki kham cha chigi khom cha ko ek ge jalam cha ko ek ge khom cha ko ek tui ka kausi an wa akham sin o chi akham sin ko ka wasin hei te ki min kya problem ka on khule ge chi o chi ge ki kaumi da min to to ki khichi gan do min to to ka ki o chi gan do min to to ka ki khichi gan do o min to to ka ki banga ka usi an wa ta ka pasi kya mo sin hei ka o ka pasi kya mo khai ka usi ka ek ang jalami ka usi ka ek mami ka usi ka ei he ma sin ka ki ka wachi jalasin ma sin ta ki ka wachi ya mo ma sin ta ki ka wachi ya to mi kau sih nak kamu kalah sendiri.

tsikam tiki minki kwa gane kia, minki kwa gane kia, tam chima pashimo wa kalifu, mimana wa, taka ya kamami, mimana wa, taka ya zela, mimana wa, ta chiwi shishika, ee, ka kwa, ta atuwa mi kwa ta zela mi, ati tindua ta uuzela kwa, ki chiki ya uuzela kwa, fa kam sing chika ee, he wachi jala sing kia, nguwa ka ushishika ee, kama, he ka tuma, nguwa ka ushishika ee, he ka ng a kam sing, o an heke ki, amani ya wa, chikandu, amani ya kam sen, amani ya panga chikandu, ati tindua, ta atuto uuzela ya, ntuto guwa, ngeki chiki ema o ee, u chiki ema nguwa ee, u chiki ema pangwa ee, temi tam sing ma tung chike ichi jala sing ma o ekwin ngong ko ka wit am ko ta chike ma kham o chike ma ngo awa chi ne e ma tung ma kare kham tsho ma tung ka khama ma tung ka jala mi o hung kana chom si amoni ka reducing ni ka chi dui to to guchi dui sa ni chi di kham sing chi kana ng sing u sing quality ma ki tsawa quality ma ajala Konakang a du o makere konakang a du o kamaka konakang a du o jala chisikan o kang a du gulita o jala chike ke ka o chike ke kwa chike ke tuma man ke ya tsho sing si afa ke sa chi ya ngwa kali tsa sine chi chi kana dui te chike kama konga dui te tsang ya ga dui te tsa ya da a dui ke a dui te chi chi ni ka a chi chi ni ta ma kama ko a go ka ga ke ma ali tu ta ke ma ku ka a ka ka ka na na ko kola ya sa tsa ke tsa ka nga ke chi ka no ka nga chi ke e o manira ya o o chi chi kana ka tsho ko kama a kho tsuna kho ta wa wan ka wisi kana chi a sing ko ka wisi nga a seke ang lithola chigi sa sike kham chigi sing da mar chigi sing to jala chigi sing to to a chigi sing to tuma a aka un chima magi ora chi ku ing da ga usi sike mtsa sende ke katene ka nusi o ka tsausi ka ewa ina ga chigi ka tsawa ina ga chigi ka to jala a e mone ga a ga ga ga tsia mone tsa ga qama ga ga tsia a tso ngi mjuma o tsenga o tsia a tso ngi mjuma o khangwa no chige tsian lwa a ka hinde ke kausi sikan dua ang dagi ko he awat tu tua sing ka kawatsi kang ki ngui khamu khya kawatsi kang ki morsel khamu khya awola wan agia problema o agia khula chi o a chi gi sing ki a chi de no mar chi ka tsawa ta a tso ngi ke ki amani kho khula tsa tsa chi a tso ngi amani kho o jala chi a tso ngi amani a singa kausi sika e ta ka khama a amani kha kausi sika e ta ka ka jala a tshwishikan do a guli ka tshwishikan a pa sa a kham sing ke titia e ka o kwen nga o titia e ka wa jalami ma kamane khwa o kamane jalami ko kamane khwa mi kamane to mi mi kham sing e pa sa ma kham sing wala sing pa sa ma kham sing ka e ma tu kai o ka e ma tu panga o chi jala sing ke ma tu o ka khum ke ma tu o wa ma pa sa ma hi kolite ma mo kha pa sa ma hi kolite ma mo kha na pa sa ma hi chike he ka nga khuma mi ka jalami he ka nga khama mi ikanga na tsamusisi manwa namza singimtsa titi magatsi kwa msa samtsa futeng na hem badli atsamadi adam sa tsamse ki sokala wa mtsa futeng na besing kala tsamusimtsa titi ngkhama tsamse ki firi tsamse ki tiar ta khamunta ki chimboy tsa samtsa futa ta unga tsa borang ki tsang ki kala tsamuma em tsa titi tsa tsa ngkhama khamokwe em tsa tsang tsa ola fa firi tsa samtsa bori ku ngum ki kuma ngke ira tsa singimtsa tsamusinga e he ga ngum khamokwe tsamtsa tsoka tsoka ki mtsa nwe ka tswang ka usike ya khamtsa ki tsike ka ho wa tsijela sim okwe mtsa ka su khama a tsa samtsa fiteng nena ki kala tsamuma.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wangeshimuka yange gulika chiyulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya keshila kulingu ka nteke kanyaka mpulinga musimu ka hana chitwa yi e mkao o chitwa yi e kula chiki ikwa wana oiyo wahutu chikala wakange e mkilongsa mubaya Mandela kanilika nma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila pulin nga katene ko yoya kagang henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e hege chipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auge nga drongo ke kati hege ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya pulin nga muku ngeke ya wa tamna la tamu isi se muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kama hege kya tike ga hege kya tike kula ya gen ngawi chikwa tri e chwa e South Africa hege ngole ni mwisi ya gen kachwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack Tech de XK FM Kiki Dom ma kwa de ma kwena uma platform de ni Onatensiva
4: Oh, da hona nyeha FM

0: Iska FM 107 ke ne ga ne ke ntse sa mtsafite ncane ke tedi a gqhamu khamu ka tsamsa teke phiri qhamtsa ke 140 ga monete ke chimbo eh mtsa singe ka buse qala ke mtsa wa ke qhamtsa ngwa ke khangu tsenkwa ke qhamwa mtsa bo khamtsa tsong a wa tsamsa nga eo tedi singa e mtsa thoyo singe tsi o mtsa ka khamsing ka dima ka nga tsikhama o tsi dima ka pa sika qhamwa tse Ushishi ke kamte kwa ke kama atayam sa teki kawa chike ehe mcha pasim sa usim hai o kawa chike sao kawa chiseng ka wuzala a kage tokona o tokona kaisana tokona panga chikana o chike sa sing o chisa a kage ni tokona kwe tokona kanko tokona panga ta apa si a sing hai kawa pasi a sang hai kawa pasi a ngi o wa ngi ka tsaka ke mtsima ma tsanga khale ma mtsima ma panga khale ma mtsima ma o ha khale ma e mi titi singa e o tsam singa e ka wisi sika e ma tsam sing ta wa ka jala sing ke ma ngoto o tsam sing ke ma wa tsi o tsam sing ke ma tsi ka e o tsam sing ke ma guli tsa o tsam sing ke ma panga ka wisi sika ndwa ngi tike ma ngwa tsing e o ma tsam tsing e o ma tung panga tsing e o ma tung khangu tsika e he ka ngage o ka tsiya ge tsige pa sim tsa sing hewa sing tsi o sa tsi o a panga tsi ka e ge a ta ma ang tswa sing amanya o ha ta tsige a kha ma fa sing de tsige ma ne o ha ta ka jala tsa ka kho ta ka ma ka wisi ke pa sim tsa to sing ang khali mo do ka wisi tsa ho ho ka ma ka khali mo do ang ang de ge tsa to a gam kam tsa tsige tsige tsa fulu tsige ka di yam tsa he mtsa tson him tsamani a wa ta tsiki a ka khulam tsa tsa tson him tsamani a wa ta tsiki ya jalam tsa tsa tson him tsamani a wa ta tsiki ya atom tsa tsamani tsho wa tsiki ta ka jalam tsa tsamani tsho singa tsiki ta ka jalam tsa ka u sikan wa ngte ki a ne si tsa e o a tsa e o a kham ka u sika e a sing he ka jala ka u sika ang ngte ki apa si a o apa si a ka kawisi ka nang teke chike pasi opanga o chike pasi o tahi chike pasi opanga o chike pasi o tahi teke pasi asing ke kana tsamu sisi a plani sing pasi ausing chike kang angwa o chike kang a khamse ka tsodzala a chike he kang a pasi apanga ang he teke kana tsamu sisi a plani sing a tsisi sika e kang asing ha tsisi sika ka khamang teke mse tswa ka mtsike ya problem tsi mse tswa sentsike ka na tsamo sika ngudi ha mtsa oka ka o ho mtsa a tswa hwa oka tswa tsi ya tjela seng a nka ta mara ka tshisa tsi ya oka nka ta tsi ya ne si kwa tsonge a mane hwa o jela tsa tsi a tswa thwisa a tsi wa tswa i tjela tsa tsi tshike e he a ke seng u tsi a ke sa u tsi a ke tsi u tsi ya a khamsing he ka tswa tsi ya tjela seng ya tsike kang a nghete ke apa sia seng kana tsamo se se ang ha ga ke ang ngwa tsike ya ga jala seng a tlang go tsia ga jala seng ang ha ke kana tsamo se apa nga tsia ga jala seng ga ke a tlo panga tsia ga jala seng ang ha ke ni kana tsamo se se tsi a ke hu a ka hu wa ke ko a e he a tswa da nga a tswa ntse ba pasi o tsi khu ki khamo khwe o tsi dige a tswa da mara tswa singa ke a ga turi garo a ka singa ke a ngwa turi garo a he a ka khwa ya te pola ka ga tse ka khwa a ka mo tse ka ma tsa ga tsa khwa ya mi a tse a khwa ya khamsin ka u sisi ka e ka ng jala ka u sisi ka e ka ng khwa he ka ma khwa jala a titi ya e a mursala wa tsi gi singa e tswa no da ka gi singa e tswa he a jala a tswa ma a awa du te tsinga ne si khamo ga di te kem tsa sa ke khwa khamsin tsa tsinga li ya khamo khwa tsika e ho mtsang ke ka ngausi ho mtsa go tlhama ka ke go e kang kana tsamo se se ka tlhanga nga mtsa mtsa go singe ke zoko ke kana tsamo se se a nae ke a mana a toai ke a tsamo se se a tswa ina ga tsika tsidi ya ina ga a siringa ma ke a go mitsi tse a ke a go tsika ne ke a dingo tsika ne ka go a a tlo wa ka tsamo tsama ndo a ka kwa a go mitsi ta o a ka kwa a do ga wa tlhama kona a wa do ga wa tlhama titin do a ta do ga tsa tsa ke ka e he ma tsi gwa wona tsika buka nka tsilonga ke mi phone yake gri e ga na sin ke ya nkhuma tsa wa ke tsike ke tsidia o tsike khama a ke u khama khwe de ke ne kuli ma mo o khusiya njoma ma wa njoma ngawa njoma ma guli ka ka u sisika no ka a ke u khama khwe ka u sisika na ane si khama khwe de ke kaewa kaeteka kwanqo cheka ka ka gqonqo mashinga tika ncwadzela uma mashara tika ncwadzela uma mathamshintsa tika kwa ka ncwadzela da mchima ma wa qhale ma mchima mo qhale qhale ma da mi kwini o mi kwini tamkwi da ko eka ke tsho khamo cheka ka tswe jala khama anqate ke hola wishishi tike he kang pasa opanga uchike kang pasi o qhe a qhale ke kana tsemushishi a pasa sing u mchima kang ati jala sing mchima kang a khuma a mchima kang ati ka khama a ban ke a qinqa tsike tsika e a tsi ngo khama khwe o ka wa tsi e kang a problema ya e ya khu ya tsho problema ya e ya tsho ngi a mani khwa wa ka wisi sian wa ngi te ke tsama e o qhale mo nqike a wa ncinca ne shi tsatsika a tsho ngi ke ke mchima kang pasi o qhe mchima kang pasi o panga o mchima kang pasi a o kwi atiti andwa awanqoko na utiti awaqhamseke wishika na ucacete ke ngichika a mashinda ka khwaka cwa ka tsoku ke tamkhwe o ka tsoku ke ngqwi da mimoni o hata kha ke khama khale mai mimoni o da tsike he ku ke tsigwe ami aqhamsin o atiti sin to wa tsike ha jala a khita wa tsike e pasi au jala a tu hu tsiwishike jala o a tu tsiwishike e pasi da mara tsong ri ke ke kamani kwa kwa kamani kwa jala atam sing atu ota mar kola chigi ha jala atam sing atu ota kola chigi ha kama a tsa we sike chikan do aga na dikam adu ngwa ina ha chiga chigi ina ha chi jala singa chigi a guchi ya chin khume shi chigi tsa ka o ka president include the chikan do aga agwa ge wola nga tsala ra tsikhona ka tsaka ke ne mano da ga siringa da khama gomi ga tsi tswaya ngome ga huimi a tsa khama tsi khona ga khosa a tsa khama tsi khona ga tisa tsi tshikan do a nwa de ne tsi ka wa mi ga utsi ka ke tsa mi tsi ka go tama da tsi khona khosa ya ya sin de ne tsi ka ang jala wa ngam a ngo tu tsana ya tsa ke siringa ta gwa ke tsana ke la tere a tsi de nga ke ne siringa ga mi ta ko e ma nga ke ko le ma ma khosa tsala ngeng a foni a tsa wa da tsi tshi a go zela to go la tere ga tseng a no da ga tsi nwe ke tsung a no da ga tsi ke he kang a ho ya tsa no da ga tsi ke kang pasi a tsa tsi tsong da ma a tsi ding da kola tsi ke he a wa ha tsena a tsung na te ke tsiwi tsi ke he ma ke o za tsi ke ya ma panga e ma wana kwa nge shiringa ma o ngam ya wa po ma o ngam ya jala tsen ge ko en kale mangi a tswa tswa ta wana tsi ke da ge ko en kale mangi ka wa tsi ke a ke o za ke morsala a ta ke he pasi a go thamga ke pasi a go singa ge ko en kwa wa ma ama nya wa ka o tsi ke mchima ka ano da ga ke khale mo nyu ta a ga break a tlang ke ke mchima khale mo nyu a ang hotu ka sing te ke ne ka e ka ma sing te ke ka ka ka pasi tsike e ka a guli tsa o tsike ka a kham sing o tsike ka ngwa a nge te ke ne kana tsa mo sisi o wala o sisi ma tung panga tsike ka jala sing ma tung sa nge ke ke tsike mo mani kwa wa o tsike mo mani kwa tlanga ka mani a jala tsika ndwa ang hede kana tsamu sisi apanga apanga tsike kang tsowa tsijela singa na tsamu sisi agomi tsua kwa e tsua pasi au ke tsuya ke wisisi kan wa tsike ka apanga tsiwisi kan do agomi tsua kana tsamu sisi kola kwa yawa re koma ban a tsua ni kola tima ang khung sia nyawa ke wisena kola tima a wana khama ke wisisi kan wa a tsamu sing wa wala sing a khabari ke khama khuya tsike a singi go tsia sa go tsia wa neng khale mong ka tsoa tsike e kang pa sita go kha a go thama wan a tsoa tung sing he tsi jala sing go tsoa tung sang he tsi jala sing a tsoa tuke a kwa ma tsi jala sing a tsoa tung ma tsi jala sing a tsoa ke a kham tsi jala sing a tsoa ke a panga tsi jala sing tsike ya ngo tu o tsike a tung wa o tsike a tung khama ka ne ke a titi a tang jiwa ya ngola o tsa sing ke titi a o tsa tlo ra hiri tsa mtsa ka ke fe monita fe tsa monita ke tsimbo ai tsa heng he ga wala mtsa sa mtsa bori ku ngi kala tsa mtsa mai ke mtsa xk fe monar ten sia ka ngi ga ke kala mtsa ko ka ngo tlo ngi ai bi victor ba sa mtsa ko le ke ngo ta a sa ko sim tsa tswa ko ngi wa ko e kala tsa mtsa mai
1: sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei hulle is ook ouers maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
0: Xka FM 107 ngi ne gare ke mtsa singa mtsa tshimbo maya wala ka gum khamwa khamsa ke fili khamsa ake inin 5 ta khamoni ta ke usena khamsa ke tsetsam maqala e ka ushishi ke emsa wa ke gumicencwa ka qomsa dikemsa kwa simsa qinga ke kana tsamu sicowa chike ya chike a tsowa chike he ka a khama a tsowa chike ka ngwatu ke ke amani ya wa chike yo fa mona ka chike yo fa mona ngwa pa nga tsida marka na tsimu shi tsimtsa sindike tsia tsia ke ka wola ge ka chike ke shishu muku o ka chike ke tete ncencandwa ta pasi a sing u ke ke mi mani ya o ha khale ma imtsi ma ma tsanga khale ma ita ka jala mtsi ma ma ngwa khale ma ita ka to mi van atung wana ka tosi atung sa ngi ka ku ka ta ka ku ke ke ngwa ngwa sa ngi a pasi a sing u ke tsi khishi ke a chike ya ka khishi ya gulu tsa ka khishi ya khama a angwa ka wishishi ka eka ngi tsumo wa angwa ka wishishi ka eke jala a ta khamsin a gulu ta chika na wan a tungka jala a tungka tsumo a tungka khama a titindua ta pasi a wuzela chika ya chijala sing a titindua ta pasi a panga ka wishika chijala sing a ti wishishi ka eka na tsumo wishishi mkale mungu a sungwa kini kwa ima ki tsumo khama e oku e ma pasi mo jala e a titindua ta ka e a wuzela tsumo a utkawa ka wishika ndwe ka tsua jala a utkawa ka wishika tsua tsumo a tsua ngemi ma ne wa khale ma e ta ka wishishi a khama khama mi ma ne wa khale ma e ta ka wishishi ka e mapanga taka jala mi kwan kana tsumu sisi kanku ya tsia au kana tsumu sisi asa ta ke kamata msi ta kana tsumu sisi jwati sa ke tsike ta atwa na tsi ting ting wan kana tsika khaim tsi kana tsumu sisi at ngotu kwa e he kang ang o wana tsiki atwa gamu so sin ka wa tsiki kha ngi la ya tsi tswa ka tota ene wa ke tsasi kwa e he atwa asin yo fa tswa ngo ka fistan ke gine tsike mangwa kwa mo tsike mangwa kha tsike masin ka wa tsike tsela sin wan a te tin dwa ta ke amor sala te a tswa ngwe ke gine tsi kwa ma ke tswa ta kwa ma ke kho tsika nam tsa sin ke mtsa te dia tsi gem tsa ke mtsa program tsa ya tshawisi ke mtsa tsa du ke wisi sia sa mtsa ngwe ya tang e ke bori ku ke kala tsa mtsa ya kha mtsa te ke favorite tsa sam tsang ta ke mtsa sam sa education program bu kho ke kam tsa ke wala kam tsa ke dui a te tsi ke dui dia ha ven dia ta tsa sa ke remon kho tsi ke kha ngom tsa ke state you mind program nam tsa sin de ke sorry mtsa sin de ke tuiri a te tsi a dui dia ta tsi ke dreri nam tsa sin ke favorite tsa sam tsang ngom ta ngi e wa khon thale de ke khwenda mo qala ke ngomi a ibi vita nam tsa sin ke 17 July 2016 season tonda wa qala cha ngimtsa qhoma ke qhoma ka wishi mtsa tsho qala ke tsuma wa tsama ngqo ya qhamtsa ta ke tsho he ngulu qhamtsa ta ke wishi khama qa ngtsa ke wishi qala cha ngimtsa mtsa fita mtsa sai wa sianda ta no sha qhamtsa ta ke hamba na ti ta ma qhama ke wala e tutulisa la qhama ke tsuma ti tim sa tene di wa qhaqa ya program hamba na ti

Kim sa wala gitik di ya waling ge fai firke SK FM. Tawle magyang ambung gawa SK FM. Ayuy tang gatang kami kagin ngam ya fai firwi wamin advertin moyon. Khatia ka kang hiya tik digin ang maklanga komisi ay gan gan hegi ya wat a kan tik digin ngu kun sa kan sigya kums wa 15 million randi ay malit ngu saisyan kang hisng digi tsuki gu lakaw digi amakan deyan. Kan ngau sisi gya kamsu wa kan dea kao ya asing dike chuen aman yi agia un ang ngawa gangan ke plis a ke tig dike ay bot ay yi gani kuna ki la ya ang ke Albert ten ay ya kunan ke ikor leni hante ne gye toa sing kami kun la ya ang ay ngang hati ya ka gya ngang ya ta ke Johannesburg ay metro plis a vi koma panga kao hong Kalimang ngang ka ang khawit nung sigya kamsang u ya ang he sinchik gige chiko kavi koman ka gani kunan agyang ay hofu ya ha ikor leni ay metro plisa gani kunan. Julius mako nazi sig gige da chiko kan. Yate ni gya uku ya kalimang ngang kante ke maklanga kumisi gya ya khateya ya ang ay gani kunan kichik gige maklanga. Ay gang ka he mako nazi singgya ka kame kwa gaw ke cha ka ang hiya chik gige mga beplana gani kunan kwa n. Andrian Mackenzie yang hegia wan EMPD ayi please save ko mapanga constant ge chuko khan le ang gani kunan ka hegia kham kham go so ke Christian Stalls yang he khawit tamani aga aga chon ngi de ge chuki on Burger Mister ri ng hechik de ge ng kau kha municipality ti aya kuna ke US kapu hangting Bonman achig gi rang hok ya bunga ki gani kuno kwan ta ki thwa kham kham go so tu tu gan chig gi he na kham gi gi ngoi kun sa Jeffrey Bay aya khunan kang hi ngai gi gi ngoi ngka chon he chig khwa ai ni khen se star chig gi chu ngai gi gi ama kan deyan kang he gi gi kun san Ocean View aya khunan ti khwa cha sing gi da chu gi tha khuya gani kuno kwan kang he chig gi ostola hang agi gi ga chu chawa un la pa ko se gen ngare manda kan ai kam ke humans dor aya hofu gan ngi ore de gya gara sing gya subisa kam ko ngi la ya la ko ko gen tin sing gya kam su wa malvas peri aya kuna ka sing de gitu ngi kam kan dia ke veska pun aku na ke ngi ya ga yang ken ka ti khacha yit de gi chu ge trak to hi drigin de gi chu ge sa khu ya la ya ka ge ya ocho chi ka ngi ka de gi thog ngi lu kam ko in Andre Trout gyan ya te ki khamsung aga ngoshi ki gyas wa spreader ayi kunan ki to chi aga ngai ka ang hetik de git khun malu kham ko sing halama ng de git ki ngi la ko cha sa sa khawa gi of 15 tun dak ngwa ki ina diar tak ka ko hek de gi ama kan dean ka ngoshi ka sa gi khum sa vi gyan ayang gi chi de ki malvas berry aya kunan yi odek de gi ga ho fu ay kang ka gi ya wan chi khwan ang hong khong ngwa ki la yang hek de gi chu ki pangga tang ay fasin ti ko firin halma nga sigya kams wa ka se skirlan ya kuna ke facebook sing de gida tuin hali ama kan dia ke ngau ka hege kula ka khano sorry ke khai yang hege kula ya khano he de ge tuin ya gani kuna ko n kamsen ala ngau si khai ya fir honor ti ka hising agya kamsa malis ngang ti ge ko tak tak tesin randi malis ngang sai sian Ruth Solomon ya hegia wa metropolis ang ko hana ko giang ya te ki halmang ka yi agi te chuke un ang ngavi ko makik ga ng ka he ku ng yi de ge chuke wana to cha ya ng hegen ku kha ya n khamsing aga ngau si sing agi ge ge sing to ya ng aya ng ka he sing ge ge wana khai ki to cha ya ng aya ngan wom chang hum yi ng ya fai firin ai fasir gem cha wala divit de ge wa sejeri khamja dire ge sa Dan kami ya kuda mui ke SKFM.

0: tsama ex ka fm ke fo ifire ama go 6 minute de nge ho ta ke wa de no tsam kha ya ho ta o ja ho shi bo re go ta ke tlo tsho te ke enja ko sa ba bra ha ho i tse ka ex ka fm khore na ta ke ke di to to she bo re go ke to a se cham re ba te moyo no ti marats bra ho
1: kim ja wo la ke tik de ya wo len ke 6 minute ngam le ka wa sebere sorry fai firi tam cha wala ngam cha ki chim gam cha program yang hegia wa bergu ai wa ki wali m ta ti kwa cha sangya ka ka program ya sigam ngam ki awa mi a revertin moyo ki chim ki marit sembere khon
0: ti ya boriji a te ai ku tswa gwe ta mahate kwa nge ji nga ju nga ki dita ke ho fo cap start si di a nge khama de vie ke si khuri we ki ye kha gwe president sara ramaphosa m question a ka he go jao si parlamente si u komitie hamburga se sa dati si we engo ke tlhai ga di go ekima te komo go ha si no president mbere wa he go ngwe de si do set africa e u africa ho ji go jaro a etswa a go kwere go go tshunya go de di bori di shuri ete ji am te komo go ha si no de se de ka si di kwe a ka fi e di permit ya mangao ki a karai a go a go dikwe se na di metro he wo di se sa go sino go o muteto mapira tso hambe tang go tswa khwen a ana hiya ma tati a go di atam tsa me se se re tswa de kwa ga bori go gere yo tswa ka se se re tswitswe tsamno khwe dambori ete a tsam jika a e go tswa kwe
1: kim je gya sa tsigem je program yang he gya wa bergu a wa ge kala tsam ka anki ngun kan tsiga tsig ge ma u tswan o fuin de gen un kap stadin a khuna agya khamsin wan tin ka khwe ke vegan angya tigri ka higya un ya de president Cyril Ramaphosa ke tisa ka tigri gen hoti sa sang adivi hun thotam kham go un an wa gan ke vi koma ka higya gen un parlamentare ai vi koma ka gani khunan presidency khawit tamani giya kham kham go sin uan khalman ga sit africa ai gani khuna ka higya wa tin ka khwe ke africa ya chongon ta program ang hufasin tsikwa qhisi a tsigigile gole qhama khwiqa stola ng yangya waspaya za ang gani kuna yang hege khano ke gani kuna wachigigya o manga hu ke tisa ka ang he tsigigi tsuki tsa uka e he tsuka ke o ka e ke gani kuna kwa ka qoli manga se ya khamso a metro ng gani kuna ka hege ya u ka khama ko ngawa tuitui ke tsikwa ing hege kula khano ka hege tsuki tsa wachiga takim chawala diwichik gya wa sezeri khamja dira gya sang hmi ya kwedam wiki SKFM.

Seis ire kamaha exka FMG bambra ha hu in e karadu e keke te nio kaha ti maritz bere hubori e shura maateram. Mushupi e ka ta ki te si madlanga komisi ek eiki si te ko te mushupi e ko shure inhe ko 15 melundra ni di diamande a khanacha hita hoi ko kia wang hui dam. Ahe hoi ta ko operasi polisa na no polisa ndimburunga sisa ko direktorati na Alberti ki e kruleni ki te ekonam. Mushupi ka Johannes Berg ki metro polisa siya jawa kwe no ahe wesen kwa hii kwa rahu yi mkini pa o ma ekruleni metro polisa na uma Julius Mkwanazi msem. Madanga komisi ki eiki ahisite ko shwere yi seno kahenu Mkwanazi kwa kakare kare amborongai e no kwa rahu yi EMPD koma Adrian McKenzie tahonu ki eite he EMPD kwe a Kersa Stolz ngo amborongai kita manu di hitaku yi sena him. Burgemeester akou ha municipaliteit si de ooskapuki Hatting Bornman a karata munga kwen a ina sha kauta go tui tui ji kom karap ga isika Jeffries bai ki te ti kim. Nihan sesta ha kwe a ho sena ti go tako te ti ka tui tui a Ocean V ki te ti kim. Tam di kwe a kau e a wo ti nu ti ya di stora a go komi ko hujit kwa te dweni ti nungin kwen a mandaka isika humans dorpo si di hofo kai ki te kim. Polisa na atlu ama charo na huita anga osinja ngwarata te etem. Dri dimboronga kwe hoi ku kewa huita kao ku akunwa tink amki Malmesbury ki veska paki ngye tingu esi kim. Tam di kwe o tinu dri akunwa tink kao ku si chuchin grupo aku amki kunwa tisi kim. Na polisa ku yama kwe a Andre Trout nga disini spier dera a nga chuchin grupo mboronga jese sa atlu a go tomkara sisa ati ka ngi kwe kwa kuri efefendo na kinyam na yana ndertah gasi ku kwa hoi tim. Kwe kwa ngklama veke ki Malmesbury si dihofo ka eki si te gwe mboronga e uka e gwe kwe di tong a no tong sa hii di akim. Porisi u khiriwem. Fo di kwe a fesu kwe kikap sa skir elandi za ho sena ta o mu tetu ha papira to hambe di perlemun a wo oita kim. 400 di perlemun a shere ikung kainu tahtah desa narandi kwa o di ang kwe kwa ki wo itam. Kuya ma di kwe kap statisi metropolitan a Ruth Solomons nga di kwa no hana kwe kwe a karata tam di hutu ngay kwa maka ngu aho jik erita te ta ka ko aho tu sa a mu ay ko tlaika ko gyawi ta ka ngu wo sena ta aho jim. A tam ka di a ngu a perlemun ho a ga o jinja ngu ho sena te am. Seis iribori kwe dam kusi ukeri okai ahe hamana hatu bori ete keke gu XK FMK kame u kwamana ak iriet amakuyomu.

Sei se tlam tako yen 50 minute nge kwa Northern 7.9 XKA FM siki no program nge yamse na khatat twate de ongo de ana khata kwa kha xa ku khoti orbori ku khoti kom o ikono bori enki suri nati na aka kutitate ya makhati sasa anizinza nge ngo bori he an karakiri ko he kem no twa tlo khona tsa kungwa ti he tsona kuri a sei sikinyam ta ko 18 na kwa hi no sure a kungwa kovena ano sere di sasa ko ji ngo kyang ngo ta na a ka te ngi yam sina ti der de kwartal siki ngo sure di a ka ta go sasa ko na a man tsona sure a kungwa koveta Hono ana o sere di kyang o tatin kwana mutu an tsona sure e kung tatin e kung te sore no te un tsona sure e kung ate kai na go te khao a sere si kata ta yo bori e xka fm moner ten 709 ki le ngo a ka go tatin he te ko mongo program e se khiri na go sa kwa ga a ga ga minute e ya go ha 7 ire e tlam to 7 ire siki tsue tsona o program e twa sa nyango Thank you.

exka if kawa wala nga ipang mabitan ko chu aw nga program ko sa kuji si ka ke radu ke kawaya tu kakay si pang mabu si dagim tuto kwe a nga ka wala nga ko sa kuji si ka ke radu ko si dagi wala nga si chan tenu kwa kama kwe ali kwa program nga wa mtuto kwe nga wala nga wa ang kwe sa kuji si ka nga kwa ka ke radu kwe nga hida ikanu si mtuto kwe a ngoi ka wala ngi cha ng ku sa ge ma jwe kham ko bung kha ke i u ji che ge ku ma sa ngo la kya ko ko mang a de ji ge me ta ga ni ku na a de ji ge ku in a de ji ge ngo lu ju ng kham ga em ta ni ku chu a ngo la ngo wa ng ku sa ku se ka ge wo la ngo em ta chu ngo ku sa ku ji che ka ge ra do a ku si de ka wa di 17 dem ku chu wa ke july 2000 says in 20 kham ko choda sa uji se ka ke radu ke ma choi kham ko bunga ke uji se ke kum se ngo la ke ko kum a de jike ngol jo ngum ko sim ngai ke ya si kam ngoi ke wala ngum wa jet man style o manual a de ke ngun ko si awa 12 re

Exka FM kawa olengo e pangom tena kuchu au nga program mo kusa uzi se ka ke radio ke kawe atua kai se pangwa mtoto kwe a nga ka olang ko sa uzi se ka ke radio kwe alikwa program nga mtoto kwe nga ka olang uzi cha ngwe sa uzi se ka ke program nga kwa nga ago ngai de kanu se ma se de kwang kan ngo su pa ge mtan chong ngo ba wala ngo ne ga me kum se ngo program nga ngo sa de kawa wala kwang de kawa khasulung wala da pang ngo ko se de chima khasulung ke wala ngi cha kwang nga ngo ne ga ma se de ka wa na ve ke chong ngo da pang ngo ko se ge chima na ve ke chong ge wala ngi cha kwang nga ya ge wala ngi cha da ka ya tu kha si pang ngo ten ku chu au ngo wala ngo wa ngo sa ko ji sing ngai de kawa wala ngi cha ke free da kha da pang ba ulang ngwa kwang ngam da ge ngu sin da ge ka wa mhasin mu man chwa sing ga ji ji ga na ve ge chwa ngu ngu ngai de ge khane ngwe pang ngam ga si de ga ji ji ga clinic ki ge ola kwa a na ve ge chwa ngu pang ngam ga si de ge kwang am da ola ji kwa mu ngang kwa pang ga da ngu sa pang ngu ko sin de kan usim to ko ya ngu ola ngwa ngu e sa ko ji si ka ge ra du ngu si de ka ba tu ka si pang ngam to ko a ngwa ka ola ngwe sa kawisi ka ngwa kwa ka ke maungo maso tendu ta ngwa ulang

exka if em kawa wala ngwe em tanu kuchu awngwa program ang kusa de kawa na veke chuang ta pangwa wa agusi de kin chima wala ngachi changke na veke chuang akwa nga a ta ke tanu kuchu awngwa wala ngwa ke kawa ne khai kam er minute ta masede ke wala ngachi changke kawa jela thamu ko im ko sede ga chichi kang e ake wa clinic ki o ganui ake u sibdali o kanwa ke opti ki pangwa bang hi de ga chichi kang kanwa we pangwa bang hi de ka we ake u zelaka atrin tutu akama ke jela sinching ma pangwa bang hi de khok mang ga ko atrin duita u zelaka ko sede ka hi kawachi ma e ngale ngoi ko sede ka kawachi ke ko achia su su mu ku ta pangwa bang hi de ka ka ka chia su su mu ku pangwa ba ku sing de ka khasin ni giya chu guna ta man ho singai ringum ko sede ke suwa kom de ka chi chi ka se ka da tam tin jela pangwa ba khama ke jela si khongban ga ko den du ta u jela ga wo ji ke mtan chong ngo lang ngwa ngwe sa ko ji ke mong ma so den du tong ngwa o lang

0: tiki ya sila pulun nagata ni koyo ya kagan hengaw ke spiritu ya e yawa damuhan ng tiki tatama diba jutaw a tajwa kage pandu kakage tiki e hige tipang ngaw kage pangga kaju e nga tawa ng agisimo ka ate kawa awge nga drongo ke kati hige ka e ate ni tiki kula yuli akhtin kon nga tam na yang pulun nga muku ngkeke yawa tam na la tam wisisi muku uha madila tam tiki e he kwe madila gin ngkwaka ngawa ya kaya ngawang ke chimuka atika kaya kwa ma hige ka atike kula yage munga wichi kwa kip e kwa ke Sita Afrika hige ngole ni wisisi yage ngkwa
1: long live
0: the spirit of Madiba
2: Jack, take the XCAR FMP. Don't mark, but the Macquena Uma platform. Oh, that's what I'm here.

exka if kawa ulang ngoy pangon tani kuchu aung a programa ko sa uzi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangon ko si tayo ulang si chang tani ko ima tamo ko eh ale kwa programa ngoy ke masi tayo ulang ngoy tani chong ngoy kon ngoy tayo kawa khasunin a wala tapang ngoy si tayo ulang si chang tani ko ima tamo ko eh kwe si tayo ulang kwa de kwang kang ko si pa ki 13 minute mukwe tawang ngoy tani ngoy tani ko si tawang ko sa kawisigang kong ka ke program ngoy kon ngoy ke ulang ngoy tani chong ngoy ke maung ngoy maso tani tawang ngoy ulang

X ka FM ka wa ola nga e panga mtani kuchu au nga prokhara mga sa kuzi si ka ke radu ke kawe atu ka kai si panga kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM anu mtutu kwe au nga ola nga wa nkwe sa kuzi si ka ke radu ke kawe atu wa kai si panga kuzi de ola kwante ke ka ua masida ke safety ka wachi mga utu le panga kuzi ngana kwa mko ngai de khachen ge chukuna o ma sin de ge de ge chukuna da pang ma a thui se ko sing a thui ko safety wa ji ge kam tu ko ngo la ngwa ang ko se ko sing ngai de ko na ve ke chuang da pang ma ko si de chi ma a na ve ge ge wa la ma chi cha kon ma ge ma ngo ma so ten du ta ngo ba o lang

Exco if kawa ola ngwe pangwa mtani kuchu au ngwa ola ngwe sa kuzi si kaa ke radu ke kawaya tu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngwa mtutu kwe au ngwa ola ngwa ngwe sa kuzi si kaa ke radu ke kawaya tu ka kai si pangwa kwe si tege ola ngwa jichan tenu kwe ngwa kama kwe ta kwang ngwa si tege kwang kango supa ke kawaya tu ka kai si ke yena dhar ta khamani te mo tong ngol ngwe mo jit ta ba ke mo ngam aso tan du ta ngwa ba olang

X ka FM honetin siva pen neha FM masite ke kawa wala ngawe mtancho ngawa kusia kusisi kake radu da akusite ke kawa tine kawa 5 in diharta kamanite

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nya ngmanamka enqwa ngeshimuka yange gulica tiulo hege yawabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike ngkwaka Mandela ho khale yakula mutana namtika yakesila kulin kan teke kanqaka mupulinqwa musimuqa hanati tswayi e muqao oti tswayi e kulatike ikwa wana oiyo vahutu tikala wakange emukelongisa mubaya Mandela kanini ka ngma Nelson Mandela ke kauka e yake hana ege tika e yake utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke pangka taju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisese muku uhama Mandela kam tike e he koe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kwa ma hege ka atike kula ya ke mngawi chikwa tri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Cha teke te XKA FM ki
5: Domma kwa de makwena uma platform den ki
4: Onatensiewa
5: Oe tafona mjecha FM